Okay, thank you. Oh, this is an kind of area. Okay, a license iron kiri best. Awari ekaravaki intese resort no to we taravayeta. Tekanta ni ngante meroro ayo pa. Ena kame to ay kaini peri bukin kai bukin pa. Oh, sen ni kai buke ke apo to kai wa ke nakawa. Inte merawa intero. Pa anake te unta peye. Me tuan na ko kiri best o tuan jo anape. Kainte meroro ayo pon obista men na poda ke makuri te tau te kai ka ko kokoro. Narunte Ocean Fisheries Division Customs, Police Maritime Unit, and National Intelligence Unit, Marine Division, Immigration, Biodiversity, au ai anopis te sa kestua. E poni karapai anapota kini makuri te tau teaka ke yeire kerekeia me te wanki ane ipukin irakin te meroro kota kina yei amuai ka arangini kakavaki ipukin tayen katamerua. E poni nangana pena kakaitau te pota kina kavana kon New Zealand, MFAT, Topanuara Project, ibugin manenakin o kapapungan temeroro ayo. Yes, tanika meto haki mente bota ki ibugin temeori o katoki oraki, pa yakani kurong kai te wana tena makaina awa kete keise apu yon te oraki e te rota virus. Awa rige inora na pa yei te keiri kaki, ne maisin te oraki ayo, te riposi yon tarawa teine inano peso au apamakuru tabewa, aki yes, tanroko te oraki ayo yei. Yakota ki pa yei keis, aki yakana mekina kinikainis me te oraki ayo, Me iminte tutore karawaki na koyei, au akea meninte ora kea yoidoia. Inge nani au aka unganki te pota noa me takati ime tuante kakaista ki anime inga yanako, au mea uaki na nite tepuga ime teran e isa keo te toopu, te kapururan, au ai aangariki ake anatutoku warike nite ora kea yo. Epo nangana pena kakaita uwebes na koyea pota ki nekari e saika ako kokoro. Communities, day, au ai ponte pota noa meta, ipukin aiei karikepei, nipuakanakin pusina konte ora kea yo. O esen kana kwa pana ana ana sim kiri pes dina nun te kiri pes National Olympic Committee. Ni kara pa yana usu shon o se poime na ya pouto kaya kura kura na koya ana tani tau kiri pes na ya kapenia ni kata ni ya ipukin kata urawaya na konte ta kaka run te common wareta at the class for Commonwealth Games 2026. Eta kona rongorong ke inoak pa ana pouto kate utu an epon karipu at yang na koya tani tau wakane ni nanan na yata ni kata ni yei. Ngai si te pome apo ni mena ni mea ngai a, inge enke araruana ko. E tauri ke keinoa pa anapoutoka te utu wane, ea ki si ikau ngai a, anasai tau kiripesa kane, pa anakapenia a iakona aipukin na peia. Me epo ni kau ngai anape, ianuali, om, pa nte taina, o enakona antei ipukin si mini kiripes, ntaia ni kapo ntei tau nte koman wareta o the Olympic. E pon nangana pena kakaitau kei noa kuna konterapata at the British Friends of Kiribati, ke BFK, ade eesan nanga aya ibopoki awa ya poutoka nanga ika kakakoro, nakon nana siim Kiribati nta kakaroa ika abubura narun te Commonwealth Games o the Olympics. E tako pa yana na kairiri David Art, o ina teime tuan tamerua, o ndikira ke teiroro me teritaki imerenan kei noa, O BFK inanuntai aikai ondi diki aikana roko. Ondi te nunguram rongrongon na bente piti piki. Nisan deki na ABC pa maisa inen tonga ke asa ni kevena kiroia ome tarieta kunakoia ainen tonga kane pa anakarike ibuia aika ame roi doian kana aroko yon saina. Meata kote menna ainen tonga resa ne pendike nte makuri ni keveane. Awari yesan no kirangkai tonga panke eroko yon saina. E pundangi ni kwa kore te rongorongo me te waki, ari esan tuangaki maini manangana. Onke e pundroko, ya kaispo me te koraki, aki aperunga te waki ani yon saina. E takupa te wane te pai, e karawaki na koina, pa erukana kinteru o nanaki anapa sports me irona. Enge nani o takute pota kini bracement me itonga, pa akarawankai ya kakai yon te rongorongo ani. Ari e takone besi saina yon tonga, pa pundangi te pai eriri kiro ya tanga, ayako kwa korua peya, Ngana yei te unrai merenaya. Tekiroi mea tātai bukin te waki ni kamakuri at the Recognized Seasonal Employer ke te RSC Scheme on New Zealand ngai hankai te kānganga e pūpura a yai tarangkai mea ngai a tāni makuri mei PC. E tako Craig Taylor, the liaison officer mei PC, I bukin te kamakuri ānyana kon Radio New Zealand pa teki mea tāta ānyanga ia karika arun teki ota roi I bukin ino me tai a tāni makuri me rurungia o me roia Niko takina pende meni na yo contract ni makuri. Eta ko trailer are dine yaki na kon nakwa na ane inanon di temba uwa tenga wopi meni mewa. Pa nge nge yei dia ki ota o tayyan rarame me irangin tamerua mi na ne meroro.
metani pai pai ni kampana aki a makuri ya IPC ndo anaki metani makuri na IPC inge akaroko iro ya nte tapu are a makuri ya yon New Zealand eta ko trailer pa ere ke mero rona o nongora iro ya apupu a ono ngauntani makuri the RSC yon New Zealand ni kawaraki ya ni yetapu ni makuri na nun ono wate na makainan nako te mais ane are enarikira ke nako nte wana te nga ina nun pongirake O te mene mi boko ye women pure, ari ereke pirina kona mente kara pusi on Papua New Guinea, e asani mete imi ni kasiana. E asani te ekin nang kua te opisa, ipu kini ketaki ya ono take te kara pus, wawa te wikin nako pa teni men taani ketaki ke pure, ake akataye ni pirina kona mente oni kara pus, I peisu chel, nde Western Highlands. Atako Brisbane pa akatawrawan ka yiri ipos, nako te opisa, ari tapi Me katawrawan rongorongo ya mete ay kakarina ke aki me atataro ay pukia. Puntini men nape aki ay kwa ki kakaya kintatayan ng ke akataya pure ya kan ni pirinako. Me yei women na kiari ke pirinako ya. Narun na narongorongo te NPC o te men na may ipuako ya na kanne. Yesa ni kasiya ke oni men tenepe ng ke edirimuya kiro ya Bracemen o wabisa men de karabus. Ya kanakwa nakauring te kamanta ni Bracemen men Western Islands John Sangom Na konte pure are etua inka inte ke pa eria ini kosa na koya opisa. E pontua nebe na koya te poto no ameta pa ana ki kamenua ke ni kawa kina te pure ane are ete ime atua ntua ime ente ke kaira batana. Onde ite nungraan rongrongon na penno nabe. Asa tani mea kame iterere ni kaurera ke iwowa ta yenu mantabun de muslim ke mosks ni kota ke meta yenika o tabun ununi ki yon West Bank ataku opisa me pare tain. Ngai e mangarikira kena pe te unta pe nti au nuane i berina ia tāni kamea kāki opo ni kāin tiepe. Te makuri ni kamea ngau ane eriki wapongi mīn tiki nna pe te unta pe i merina ia kāini tirera ake a kamea kāki i rouna ia tau teaka na pe ni pāretain e te West Bank me po ni kāin pāretain awari ame te iei ame ni kāini pāretain au ame ni kāini tirera. Apo ni kāini buki buki tira ika uowai kai pa te itera re te wana are ngai ia e mua ni karika te unta pe. Eka ko wagi pa te tau te aka ni te rera awana tausta, arangi ni putoka ia ka ni te rera, ake aka mea kaki na peni pare tai te West Bank. Korabai puki nong ram, awa kanine tukin rongorong ake asari kini katau rawaki, men anaru ne karike rongorong, panani kiri pesu.

takaan tani nga pa kwa puni pian ya puni pian na kuti tak kain ti takatawa no mai kan na tawra in de deita kanwa no ram te tawa no yo am katanwa ta ki atangira kina koyai bukin no ram te mon ram

kunayo kain din sila ko yung minisinara digi ake kamasa ni kita nila noran na miya ko yung may mitararua ay muarara di gamitangira aris ako nanda mekin na nanon skumira di gira kaparayara pure o stangiri.

0: Accessory promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sinalitan ang aguda po.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. Ata roin kayo naroon ni Bain Water Phone.
1: Kaya rin ako na yun. Oh, roin na kong telepon naroon the power pen, the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibagay ni A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ikis.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikis.
1: Sige roin.
0: Sa pen ni kayo school, mangan Water Phone, agay pangbuhan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone piki, inawalawale, bigyan na daw, ipay niki, ipeso, o ikilismas. Watch up, young man! Here we go!

0: pas.
1: Si woga de tara ako na kuwe ni kapunga na ti pororoy de tata nuka ni pom. Kariki ang kayo ako na ko na minta ni ti mentyo te buina te tahiriki ni karuwa te o nuwan te nga pom. Ori esta to wana woga ke te pohi ibukin ka ina kim te pororoy. De tata hariki kapunga na ki ene pene tainan te owa awan takara ngayna.
0: Ori esta to wana woga ke te pohi ibukin ka ina te pororoy. De tata hariki kapunga na ki ene pene tainan te owa awan takara ngayna.
2: Yay te yen suwa! Nakso yen!
0: Kata aras paswa ni kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanakwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ay bunay ka ko na nakana se des wo da phone ne.
2: Bring up a wood phone. Yadi ko na leteria anang ay bukim ko itrigil mes.
0: Yakupe.
2: Ibukim to nem na wood phone dahin ako. Yon na resis na on the court bed. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya bagi kanu nam telepon. Ubusi yam ko back. Kaya kanu agi nam telepon na iru yam mutu. Aro rom na kya pona.
1: Ya, o ira wa tatay kanu kwa gina rongo rongo.
2: Nina bui tatay bukini kanu kwa nam rongo rongo. Ika totu kwa na nam makaina.
1: Ya, kan tawa mwa. Ubon kwa awa.
2: Ya, kani na nga. Uri nga. Uri asta. Awa, awa, awa. The boy.
0: Whip top up.
1: Ya, mga te whip top up. Ay, mga tirang kante whip top up.
0: To whip top up. Kung nam dal top up. Ayaw ko tangiria. Kaya nam tapo, hara ko mena yay. Yan ni pa isi.
1: Ya, kapun guaw an eke.
0: Ibukin tiki po akam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.ky Nakon top up, oriya nampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon pe.
1: Ito roi ngay wapwi mea wa siya wa inano ni suwa tepo.
2: Kanwai kong kay, ako na tina 200 ringgit. Inano na na sinas, Vodafone.

0: Water stop ko mo.
1: Na ko mi era sta manse ko kure water phone ni kata mata. Pa ye kan wa amen ka bonga nakin na service you under recharge.
2: Yeah. Ni bi sina benen mai ye. Sina benen ni gili gili wakata.
0: Yo mai energy ro. Ya re kataya.
3: Ngilo corona abarin telefonia to wana ke kawarin da ma han nako vodafone ko wakan na ngai device promotion
0: kare ke amda kayon tingin da telepon a pain nako telepon kapuan kai de ao6 na phone app kare ko nan de buwar wabi mar wewa na kon de buwar wabi mar wewa de modo e14 nan de buwar wabi mar wewa na kon de buwar tin wabi mar wewa a ta bi wari akake tare telepon ne ka to royan taira aika apaka apaka apaka apaka kain pobo kita gua boye kita gayo
1: ya ai pun ka wa murala ne tu pobo kita wa yu ai ka mea kura
3: iran jin ne an o ye tu paka di po bo naron
0: apo an kai wo wa am mai yo san on ne ki rom de paka ne po yon nam ka wo ndar pon
1: ya o tu po ben de mb sa qr an ne ki na pe rom de ne wan pe sen de paka ne po yon din nan na ko ta yan dar pon na
3: atau roin kai ta po ni paka mane iro wi akara ipairiki o vodafone ba kin wakan met clinic
0: yaina bai inan kai nana mane da tuwa matuwa dai ta kimata pesa sport complex e bugini ban da gora bona telefonia to wana aje ke kawara mangan da water pump are ko wakan na ngaya e bugini wo kam ke kai nana
1: ya kirai ne bubu kita wan
0: ah neko so men dai yang ngai ai apa kan bubu ngai water pump nyon nan na wana telepon sagi da baga e kana wrong pa e bon nan bubu kita wan yon da bubu kita wan

Kupon tema tu anong ora na kon nam katang-tang awari de kian ni man na mga tauro ay dikin de isiko. Me tiru ni kari kiro ngoro mena parani kiti pas si bikin mga reitan diki ngora mam rongoro ni matang. Rongoro ngon na pe me kiri pas so ati pe ni matang. Ibikin kanuan ngora am ti tawano wayo.

0: unnecessary promotion.
1: Ay, mga tigarang lang na. May masinan nila na wag wood na po.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bulk tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roin kayo naroon ipahing wood na phone.
1: Karakin ako na yun. Oh, Nora, pahingin ako ang telephone naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay niya A06 or A07 or A26. Oo, po ano may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oo, may school ko rin ikin.
1: Sige rin,
0: sabihin ni kayo school, nangan Vodafone, agay kang mukhaan ng nga iya.
1: Yaya na mga iPhone bigi, inawalawale, bigay na daw, ipay niki, ipeso, o i-Christmas. Watch up, young man, here we go!

takanta ni nga pa ko bun pensan katawan o mekan ni men kararan o kam teta yei no rayon panani meuri FM 89.9 na tauroin dereita kanuan no ram ka kanakoi na wante tawan o yon karo ko rai pon wowa autai eren na mawa yei meirarikim men tauroi dereita kanuan no ram nei monika tiroi ai retirano kono nam tawano me kan ni na tawroi desi ko me kunam tapokora age narinei ibukini kaunga nongram ke anapun kona nangani ko timerurung karawakin nokos pangam na wanti tipakan tayayo

0: WSP. Emanenaki ta karikira ki ay menana banken karikira ki asa ki te ATP banken ti anarta ki te World Bank awai pon naratal te agani kripes. Teran pon te mail ki water is life pon inga ya an ta karikira ki ay.
1: Winta ka nga ngayon sa altara pun kainanon teran ni moy e isa ki oye meno. Aire ki nimera men meramani pa tangen karaw online store.
2: Wutan bibita kin kanwan bong naron kurokuran tiriringa. Kira kin yabusintari o tengi buaga arota aron dikin araran eisak. Ndona ki meani, tarakin the service si bugin tiran yapuni mean aurua ki omen kainanua chenobay.
0: Ena bibita reken tiran eisak, eta uruain taina ko omen menu men bibita kin kanwan bong iro yakan saaf tarawa me beson santa karikin.
1: Yay. Aiga ida bewa kanwan ta karikira ki yay. Towana, katiyan mwa misin nororan na ikabubura. The one at the McKenzie at 2.5 million liters or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamekin knows in a penny, may Pipun run like a po, in a waka yo, in a non tiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A yore in a book of BUB in Karekia to Korakora Mentai, Arena Kainanwaki Bukin Magurini Missin, Nonoran Naikai, and Makuriaki roam the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuandro ira in the water reserve for ipondiki. Ena ataki rumi the bottom no meta pa ara water reserve iponti matua ni kaponga naki o ni katina tuagi ro ireina ibukin kaponga naki na.
0: Hayare nan kakawa kana ikare kitai te bota no nanda menta kari kira kia yo inanun na yatai nuagi ni kagene ipai pun dan na ikapo wai kai. Wasa na tarong rongon ta kari kira kia na wota teise aisa ki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wadi kena at this trip punte wana takarikina ki yon days e isaki mentai ari ikatia ki pa ina katemerwa aronda na waki me ana makuri de PUB yon days wawa makaron takarikina ki yo pa yay as trip 1 or yay as trip 2 ay atapin waki nkai o takantani nga pangana bubunga roy o ina pundang karikia tipitaki metetemerwa na kontarawa tine ina no me peso o pun kiribese panin digi ni ka warerikian otanakin depa o pun ka warerikian nepe kaponga nakin depa
1: ay pun ko kongurara nepe kunang daraba o tayo ako kunan ka barabara pa dira ko akurun strip 1 or strip 2 o dira roin o yung tapeya
2: o pun nan mayang strip 1 gane ipun tapi may katiyan sola panel si bukin karikian to korokora ki teis e isaki mentay sola panel sa ikay aki ating kay pundiki ntakawaya po makurun takarikira kayo e manenagi men the Asian Development Bank ki the Bengen NASA the MFAT ki the Tautera New Zealand the SCF o ay pun nam Tautera ni kiripes strip 2 gane ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokora mentai ari ina kare kei men nana sola piano ai ina menga katia gitar itandio DMGC ibiso o to wana nape mei bokon tapin strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles aki anati mei pondigi na ko peso ipkin kapirakin teis ya takatinua pun karokuan ka ay ka meo mentis o katiyan na petapon saas ibukin na ka ginika ay kay warang gani o yey na petawana may pokon noin tapin strip 2 ay popoto yon kamenawakin metanuin tiyepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenawakin tirakay kitiyan na yantari mentis o ayo ari inakunana pa ni popogi ni katameroa meo tiga me anota palin o ni kunana pa ni kamenawa metanuin tiyepe men tiyepepe kiti yapus. Makorona ganda yo ari emanena ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tau teka ni kilpes. Ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opposite the PUB ipeso na wanta makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira the STSP.
1: The STSP bunto wana nakarikira kita tautera ene la yana na tararua de mise ndeita kime de BUB awa inapa tarik tebewa narun de Ministry of Finance and Economic Development meni manena kime de World Bank nte maise no mane e de bui merwewa de milion de mane na Amerika
4: O kante yo kani tira mi tagi de nami karikira kian
1: Neiko, anta taon angi angi nakangapun nage de bagi account ana tagi de STSP pun karikian kata meruan oka maitan digi rogi ay kameno yan naus on community Nikawa ay kaasan din niya yon sa Tarawa. Puto kakia tani makuri rinanon deidei o karikirakian ayakona ba yon katei metoan roi roi nro. Awa item makuri me communities ibukin ipitakin o katei metoan tianwa ni kakaisak ibukin temuyang maroi teisak o temerurung.
0: Iwaran?
4: Jaya na indrapa jarang ni metata roi. O kunani ni kaparapara payawa makuron na ni karikirakian?
0: Wawa makuron ta karikirakian patawan apun katamen nausa kia suwa intome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa mga katamen nausa ikay na kon na metemen siwa line. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan dinia.
2: O ya kawa ay natakitin na kita ni karikirakian?
1: Kawai ka takitin na kita STSB un peso pa ibigini pew nani kai jorere ke wis atero o wai tiana no posui
2: ngaya ni ngaya ngaya pundang ko kong rang o ka tira makuri ya wakin kai yan di STSP
1: iti ime to ang kai nung wagi tono pa ina kong tinipui ano kami uno toilet di kiribas afsin cooperation yon peso kaisa kan demen siwa network e wakin na pangkai yon ibigini pew ina mga reita kinako pa irik o peso insan ibigini pew Yesa na pengkai men bubong roi onsan ka kwa kite wash demonstration moto de KIT peso bukin tianga re ile na ko ya ten de KIT yon ko korun tenan sanitation systems ya wa kina pengkai de sanitation pilots ke katian rogin ka katai ai ka ko kor ai ka de bi meten wa mai sia a ke na ka dia kina pe yon a pero
2: de bubusi na ko mi kan south tarawa Kota mi pouto kana kon na mikari kira ke at STSP di bukin waya kinan o katime tuan te meu roi, te meu roi o te merurung.
1: Katime tuai roi roi nrog, aki asan katia gyan te STSP o ake yon na peka wayan katia. Tararwas wan te meu ri o te isak inano na mita in ka poganai rogi ay ka po waikai. Paina te tumupe me te tuopun taina. Karina koi mengen ambrok de green pack. Kapungana si teran o te toilet paper ibukin te flush ntaina. Tararwai roki aikai narun nepon noin ampai. Di posini urwaki ntetai ya wayakwa. Arapis emena irarikin te BTC JSS na abisin te mektaon kwa nikawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara nampa e 7402619 2. Kampesin rapa osinapen ntikiroi nanun wikin takainoan.

Kupun di meto nora yon panani mauri FM 89.9 na wante pakanta ya temero ayo. O am tain kai ay pun si tepi me tenuari kiti minis. Ay nang po tenu ake, takantani nga paya pun kan para tirire. Ay rin na kauring kung ngko erik era kwa ungora ke lirik tay me yon piom. Na wante pakanta ya yo ke ngko ete driver tirang ke erik ya mga nipopo ki na kaya tain tirire. Airang iske men buto ka kia tein de tereirei pun dikira ken da pepera kiripas dai kai mai na tauroi dikin de tano kono no ramos na kai na ko tokorona mai don tuare Brian Neram soon gunana I heaven

0: Accessories promotion.
1: Ay, mga tigarang nanan. Ay, may sila nila na wag-uda po.
2: Never letting you go.
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roaring kayo naroon ito yung water phone.
1: Kaya kina ko na yun. Oh, no, pahingin ako ang telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibigay niya A06, A07, A26. Oo, po na may school ko rin ito.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ito.
1: Sige rin.
0: Sa pwede ka school, naman water phone, kaya kamukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone pwede, inawalawale, bigay na daw, ipahin ito, ipeso, o i-Christmas. Watch out, young man! Here we go!

Ko pan ti meto no rayon panan beuri FM 89.9. Sorani ko rikin te pakanta yu pun nga yang fang sos. Ari yasan kana ko ina kono no rami on panan beuri FM 89.9. Mengge morning hapun kara ko am tai yu. Ari nang mga tauroi ni mawa meira rikim on tauroi ni Monica Tiroi. Dei ta no kono no ram ibkin kanwan nam pakanta yu on kara ko am tai rikim. Kurapadikin no ram tigroi kanwan nam pakantaya yomekan.

0: Oh, man, I bet ne yere Celine Dion, kunanani, I love you. Ako ti meto na pe nongra yon Mary FM 89.9. Kwa wake, kwa spesan dorona ki dun tawari ang fang. Ani mga tauran kan yon data na kuna pe kanwan nam pakantaya yon. Karakua data na kuna nam tayiriki. Ayon na yon ni katiroy. Taka mayuri na kuya mga maituruturu. Kay ko ti meto an. Mga rorona yon data na pe kanwan na waki mga kuya. Na ti meto an data na kuto wawai bukim. Inanunti kanwan ang pakantaya yon.
1: What the hell? Ah, tapi orang ni, aku kira telefon ni kata orang.

0: Nike Pass.
1: Si woe de tara ako na kure ni kapung ana ti pororoin de tata nuka ni pom. Kari ki angkai ako na kona minta ni ti mentio te wina te tairi ki ni karuwa te o no wan te nga pom. Ori esta to wana woa ke te pohi ki putin ka ina kim te pororoi. De tata ri ki kapung ana ki ina pene tainan te oa awan ta kara ngai na.
0: Ori esta to wana woa ke te pohi ki putin ka ina te pororoi. De tata ri ki kapung ana ki ina pene tainan te oa awan ta kara ngai na.
2: Yai te ina suwa, nako yai!
0: Ata aras paswa di kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanakwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bina ke kon na ke na se desu wa da phone ne.
2: Ori na pa wo da phone. Ya di kon na teria ananga i bukim koi kiki na.
0: Ya kupe.
2: Bukim te mem na wo da phone da na ko. Ya na se desu na da kupe. Do recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya baki kanu nam telepon. Bubusi yam ko pek. Ke kanu agi nam telepon na iru yam mutu. Aro rom na kia pona.
1: Ya, o ira wa tatai kana kwa kinda urongo rongo.
2: Nina bui tatai bukini kana kwa nam rongo rongo. Ika totu kwa na namakaina.
1: Ya, kan tawa mwa. Obon huawa.
2: Ya, kan nanga. Uringa. Ores.

0: Awa the ball.
1: Whip top up.
2: Yeah, mga the whip top up. Ay, mga tirang ang the whip top up.
1: The whip top up, kung namta yung top up, ayaw ko tangiri ha. Kaya namta po, ayaw ko mena yay. Yan ang inipaisi.
2: Yeah, pupulwaw ha, neki.
1: Ibukin tiki po akam, kawara itong website ayo. www.vodafone.com.kr Nakon top up, ori anampan telepon, ki ananampan telepon, rom, dinia amais, o nakon pe.
2: Itong roi, day wapi mea, wat ya, wat inano nisi wat ipong.
0: Kanwai kong kay, ako na tina tuan rin tek, sinanon na nasinas, Vodafone.

Ang kay ko pun tayo meto na pinungura. Hinanante, reitan nam kanon nam pakan tayo. Kung wadis tayong ura, sinapun kami ura rigin, pun wakin ako me. Kanon nako, wawam, anin na kaitok pa na tayo meto an. Kakukreyo, hinanante, tapakan tayo.

Ah, men kunam na pani kwas pasa na ora yakin na ne kwara ki roi pa yakin ako. Oi pun si te pui me wori ki minister na pu roi. Che wani me awa ke che wani me awa. Ako na kunang kanin mga data na kong ram. Tayan rong rong. Ari ma kina na pero yeng kan ne kan wan ra ka tai ki poken te data na ram. Ere na ngani kuri ki te pukora udin ne ne mind pon ne me awa. Asa ngani yang kan ne kan the steps ne kunai ya te korana yo ke. One for sorrow.

Kuna me ori, ai kai rongorongon na pen mayu, rongorongon te pete peki, a rongorongon na pen no anna pe, a kia sen kata vrabaki, men na narun kari ke rongorongon parani kiri pes, a ni ware kaki na hoim, i rau ngai e rinata, tiri pe, te oas. Desa te pota ke naka wakau paire me mera wake te M4, nte e kinna, pa e kai na kinta kani me pong, wapui me ni me wan, rai wua te nga wapui me ono wa te meruru, i a ni kata merua na kon te pororoi, a te tuani ke SS ke te license condition, ipukin te kai pukin pa ke tenka, a te sena ni kai pukin ke carrier, a ke a license i roni kiri pes, a wari e karawaki nte se resort, no to we tarawa ieta. Te kantani ngan te meroro a iopa, e naka me tuai kai ni pere i pukin kai pukin pa, a sena ni kai pukin ke a pouto kai wa ke nakawa, nte merawa, nte aru, pa anake te untape iei, me tuan nako kiri pes, a tuan te anape. Kain te meroro a iopon, Obista men na napota ke ni makuri te tau teaka i ka ako kakoro, narun te Ocean Fisheries Division, Customs, Police Maritime Unit, and National Intelligence Unit, Marine Division, Immigration, Biodiversity, au ai anopiste sa kestua. E poni karapai anapota ke ni makuri te tau teaka ke, ia irekerekeia me te wankiane ipukin irakin te meroro, o kotakin na iangwa i ka arangini kakawaki ipukin taian katamerua. E pon nangana pe na kakaitau te potaki na kawana kon New Zealand MFAT Topa Anuara Project. I bugin manenakin o kapapongaan te meroro wa iu. Este ni kametua haki men te potaki bugin te meori oka toki oraki. Pa iahani koron kai te uana tena makaina awa ke te keise apo yon te oraki e te rota virus. Awa rige inora na pa iei te keiri kaki ni maisin te oraki iu. Te riposi yon tarawa te inainano peso au apamakoro tapeua aki iestan roko te oraki iu iei. Ya kota ki pa ye geis ati akan me kina kini kai nes meteor ake yo me me min te tutore karava kina ko ye au ake me nin te ora ke yo i roia inge nan au aka unga ki te pota no me taka te met wan te ka kaisa ki ani me nga yana ko o me au kina te te bo bai meteran e sa ko de top te ka puro ran au ai a nga di ki ate ana to to ko ari ken te ora ke yo te pon nga na pena ka kaita we pes na ko ye pota ki ne ka re sai ka ko koro communities dei dei au ai pon te pota no me ta Ipukin ayay kariketay, nipuwa ka nakin pusin akong tiyara kayo. O iyasin ka nakuwa pa na ana, anasin kiripes din anon te kiripes National Olympic Committee. Nikarapayan ang susun o sepoy me, na iyapoto kaya kurakura na kuya, anantani tau kiripes, na iyakapenea, nikataniya ipukin katawrawaya, na konti takakarun te common warita, at the Glasgow Commonwealth Games 2026. Ito ko na rongrongo kay inoag pa, anapoto ka te utuan, Epo ni karipu ati yang ina koya. Tani tau wakane ni nanan na yetay ni katani yei. Ngay si tepo mea apo ni mena ni mea ngaya. Inge enki araruan ako. Eta kuriki ke inoak pa anapoto ka teutu wane. Yek si ikaw ngaya. Anastay tau kiripesa kane. Pa anakapenya ayako na ipukin na peya. Me epo ni kaw nga na pe. Yanwali om. Pa ntetaina. O inako na ntei ipukin si mini kiripes. Ntaya ni kapo ntei tau ntokoman warita. O de olympic. E pon nangana pe na kakaitau ke inoak na kon terapata at the British Friends of Kiribes ke BFK ade eesan nanga ayei bopoki awa ye poutoka nanga ika kakakoro na kon nana siim Kiribes nta kakaro ika bobura narun te Commonwealth Games o te Olympics. E tako pa iyan na nakairiri David Art o ina te metuan ta merua o ndikira ke te iroro me teritaki imerenan ke inoak O BFK inanantay ay kayo, o hindi diki ay kanaro ko. O hindi tanong ram, rongrongon na bentipitipike. Disante akin na ABC pa may sa inintonga ke asa ni kevena kiroya o metareta kunakoya ay inintonga kanye pa anakarike ibuya ay ka ame roi doyang kana aroko yon sa ina. Meta ko temen na inintonga resa na bentike intemakuri ni keveane. O wari yesan nokirang kay tonga panke eroko yon sa ina. O epondangi ni kokoro te rongorongo me te waki ari esan tuanga ki mai ni manangana onke ia pondroko o ia kaispo me te koraki ake ape arunga te waki ani yon saina eta ko bate wana te pai e karawaki na koina pa e rokana kin te ru o nanaki ana passports me irona engen nani o tako te pota kin embracement me tonga pa akarawan kai ia kakai yon te rongorongo ani ari eta ko na embassy saina yon tonga pa pon nani te pai e riri kiro ia tanga aya kokoro apeia Ngana yei te unrae mere naia. Tie kiro ai mea tātai bukin te wāki ni kamakuri e te Recognized Seasonal Employer ke te RSC Scheme yon New Zealand ngai ang kai te kānganga e pūpura ai aitarang kai mea ngai a tāni makuri mei PC.
e dako great day la delegation office na may PC ipukin teka makuri anya na kon radio New Zealand patiya ki meta ta anya nga ya harika aron tiya ki ota roi ipukin ino meta ya tani makuri merurungia o me roi niko ta kinabe me meni na yo contract ni makuri e dako trailer aririne ya ki nakon na kuna anya inanon di temba wote nga wopin meni mewa penge nge ye tiya ki ota o tayen rome me irangin ta meru a mi na ne meroro metani pai pai ni kampana aki a makuri a IPC ndo na ki metani makuri na IPC inke akaroko idoya nte tapu are a makuri a yon New Zealand e tapu trailer pa ere ke meroro na o nongora idoya abupua o nonga untani makuri de RS yon New Zealand ni kawara kia ni yetapu ni makuri na non ono wate na makainan nako te mais ane are enarikira ke nako nte wana te nga inanon pongira kia O te mene mi boko ya women pure, ari ereke pirinakona mente karapusi on Papua New Guinea, ea sani me teimini kasiana. Ea san tekin nang kua te opisa, ipukin ketaki ya ono takite karapus, uo te wikin nako pa tenimen taani ketaki ke pure, ake akatayeni pirinako mente oni karapus, I peisu tiao, nde Western Highlands. Atako Brisbane pa katavrawan ka yiri ipos, nako te opisa, ari tapi, Me katawrawan rongorongo ya me de ai kakarina ke aki me tata roi pukia. Pontini men nape aki ai kua ki kakaya ki ntata yanin ke akataya pure ya kanne ni pirinako. Me yei women na kiari ke pirinako ya. Narunda na rongorongo de NPC o temenda me ipua koya na kanne. Yesa ni kasiya ke onime tenepe nke edirimia kiri ya Brisbane o wabisa minda karabuus. Teka nakuwa na kauring teka maanta ni Brisbane men Western Islands John Sahom. Na konte pure ari etua inka inte ke pa eria ini kosta na koya opisa. E pontuane vena koya te pota na ameta pa ana ki kamenua ke ni kawa ki na te pure ane ari ete ina tua ntua ime ente ken kaira patana. Ondi ten nungraan rongrongon na penno na ape. Asa tani mea kame itirere ni kaurera ke iwowa ta hien uman tabun de muslim ke mosks ni kuta ki meta hien ika o tabun ununi ki yon West Bank ataku opisa me pare taim Ngai e mangarikira kena pe te unta pe nti o nuane I berina ia taani ka mea kaaki opo ni ka inti epe. Te makuri ni ka mea ngao aane eriki wapongi miin tikin na pe te unta pe I merina ia ka ini tirera ake a ka mea kaaki I rouna ia tau teaka na pe ni paretain e te West Bank mea po ni ka ini paretain. Aware aame te iei ame ni ka ini paretain au ame ni ka ini tirera. Apo ni ka ini buki buki tira ika uowai kai pa te itera re te wana are ngai ia e mua ni karika te unta pe. Eka ko wagi pati tau teaka ni tereera awana tausta, arangini puto ka iaka ni tereera, ake aka mea kaaki na pene pare tain nte West Bank. Korabai pukin nong raam, awakane tukin rongorong ake asari kini katawra waki, men anaruna karikirongorong panani kiripes.

Ay, wala, men, di ko rin nanape. Kunam to arimin nam rungrunga rikos pa sa nung rayakin na. Ah, napon, mga wakin akun, kakami akurikime. Tapi ko rari ki wawam, hinanun nanape, tapakanta ayo.

awan dikit awal takkan ini meja ni kena nane depan. Antin data nongram na payon Mary FM 89.9 ay pansi tapi merwa ang kaiti minis ay nang mga puno wada sa orang kaya ang pun tema to pili pili tangan tay ay di ako antay nga kung pun tema to na pen peperong ay ko ina nante kanon tay tamon tay di kayo may kan

0: kuna meori ai kai rongo na pen mayu rongo ngon tepe tepe ki a rongo ngon na pen no na te ke asan ka tabra ba ki men na run kari rongo ngon parani ki pes on wari ka kina hoim i ro nga yeri na ta tirbe te as yesa te bota ke na ka ba ka upaire me mera ba ke te m4 de kin na pa e kai na kin ta ka ni me pon wapui me ni me wan turai wo wa denga wapui me ono wa te meroro yon ka ta meru na kon te pororoi Ate tuani ke SS ke te license condition, ipuken teka ipuken ipa ke teanga, o te sena ni ka ipuken ke carrier, a ke a license iro ni kiripes, avari e karawaki intese resort, no to we taravayeta. Te kanta ni ngante meroro ayo pa, e naka me tuai ka ini pere ipuken ka ipuken ipa, o sena ni ka ipuken ke a pouto ka iwa ke nakawa, nte merawa, nte aru, pa anake te untape yei, me tuan nako kiripes, o tuan teo anape. Ka inte meroro ayo pon, Obviously, I'm in a boat that can make it out there. I got a car that on the Ocean Fisheries Division, Customs, Police Maritime Unit, and National Intelligence Unit, Marine Division, Immigration, Biodiversity, I an office to suggest. Upon Carapaya and a boat that can make it out there, I get Yerikeya, Metavankani, Bugin Irakin de Meroro, or Kotakin the Yamwaika Aranginika Havaki, Ibugin, Tayan Katamerwa. E pon nangana pe na kakaita u te pota ki nakava na kon New Zealand MFAT to Paanuara Project. I bugin manenakin o kapapunga ante meroro wa yu. Yeste ni kame toa ki men te pota ki bugin te meori o katoki oraki pa iakani koron kai te uana te namakaina awa ke te keise apo yon te oraki e te rota virus. Awari yei nora na pa yei te keiri kaki ni maisin te oraki a yu te riposi yon tarabate ina inano peso au apamakuru tape ua ake iestan roko te oraki a yu yei. Ya kota ki pa ye case ati ya kana nakina kini kai nesme ti ora kia yo me me min te tutore karava kina ko ye au ati ya menin ti ora kia yo idoya inge nan ni awa ka unga ki te pota no meta kati me twan te kaka ista ki ani me nga yana ko o me awa kina ti te pobe me tiran e ista ko de top te ka puroran awa i a ngari ki ati ana to to kwari ken ti ora kia yo e pon nanga pena kaka ita we pes na ko ye pota ki ne kare sai ka ko koro communities dei awa i pon te pota no meta Ipukin ayay kariketay, nipuwakanakin pisanakon tiyara kayo. O iyasan ka nakuwapa na ana, anasim kiripes din anon te kiripes National Olympic Committee. Nikarapaya na ususun o sepoy me, na iyapoto kaya kurakura na kuya anatani tau kiripes, na iyakapenea ni kataniya ipukin katawrawaya na konti takakarun te Commonwealth at the Glasgow Commonwealth Games 2026. Ita po na rongrongo kay inoak pa anapoto ka te utuan E pon karipu ati yang ina koya. Tani tau wakanya ni nanon nage tayo ni katani yei. Ngay si te po mea apo ni mena ni mea ngaya. Inge enki araruan ako. E takuriki ke ino pa anaputo ka te utu wane. Ea kisi ikaw ngaya. Anasay tau kiripesta kane. Pa anakapenya ayako na ipukin na peya. Me e pon kao nga na pe. Yanwali om. Pa nte tayina. O enako na ante ipukin si mini kiripes. Ntaya ni kapo nte itaw nte koman warita. O de olympic. E pon nanga na pena kakaitau ke inoak na kon terapata at the British Friends of Kiribati ke BFK ade eesan nanga ayei bopoki awa ye pouto ka nanga ika kakakoro na kon nana sim Kiribati nta kakaro ika bobura na runte Commonwealth Games o the Olympics. E tako pa iana na kairiri David Art o ina kina tuan tamerua o ndikira ke te iroro me teritaki imerenan ke inoak O BFK inanantay ay kay on didiki ay kanaro. On dito nung ram rong na bente pitipiki. Isan di akin na ABC pa may sa inintonga ke asa ni kevena kiroya o metariyata kunakoya ay inintonga kanye pa anakarike ibuya ay ka ame roi doyang kana aroko yon sa ina. Meta ko temen na inintonga resa na pendike nte makuri ni keveane. O wari yesan no kirang kay tonga panke eroko yon sa ina. E pondangi ni kakore te rongorongo me te waki, ari e santuanga ki mai ni manangana. Onke e pondroko, e kaispo me te koraki, aki aperunga te waki ani yon saina. E tako ba te wana te pai, e karawaki na koina, pa e rokana kinteru, on nanaki anapa sports me irona. Enge nani o tako te potaki ni Braceman me itoonga, pa akarawang kai ya kakai yon te rongorongo ani. Ari e tako na empesi saina yon toonga, pa pon nani te pai e riri kiro ya tanga, aya kakakoro apeya, Ngana yei te unrae mere naia. Te kiro ai mea tātai bukin te wāki ni kamakuri at the Recognized Seasonal Employer ke te RSC Scheme yon New Zealand, ngai ang kai te kānganga e pūpura ai aitarang kai mea ngai a tāni makuri mei PC. Eta ko Greg Dela, Delegation Office na may PC, ipukin teka makuri anya na kon Delio New Zealand, pati aki mea tata anya nga yekari ka aron tia ki ota roi ipukin ino me taya tani makuri. Merurungia o me roya, niko taki na pembe meni na yo contract ni makuri. Eta ko trailer aririne aki na kon nakuwa na anya inanon ditemba uote nga wopi meni mewa, pengenge yei tia ki ota o tayen rome, me irangin ta merua mina na meruro me tani pai pai, ni kampana akia makuri ya IPC, ndo anaki metani makuri ya IPC inki akaroko iroia, nte tapu ari amakuri ya yon New Zealand. Eta ko trailer pa, ereke merorona o nongora iroia abupua ono ngauntani makuri, de RAC yon New Zealand, ni kawarakia ni getapu ni makuri ina nun ono wate na makaina naku. Te mais ane, ari enarikirake na kon te wana te nga ina nun pongirake. O te mene wako ya women pure, ari ereke pirinako na mente karapusi on Papua New Guinea, yesa ni mete imini kasiana. Yesa ntekin nang kuwa teopisa, ipukini ketaki ya ono takite karapusi, wawa te wikin nako pa teni men tani ketaki ke pure, ake akataya ni pirinako mente oni karapusi, ipeisu chiao, nde Western Highlands. Atako Braceman pa katavrawan kayi ribos na kon teopisa, ari tapi, Me katawrawan rongorongo ya mea te ai kakarina ke aki mea tata roi pukia. Ponte ni menna pe aki ai kua ki kakaya ki ntetayaan en ke akataya pure ya kan ni pirinako. Me yei women na kiare ke pirinako ya. Narunda na rongorongo te NPC o te menna meipua koya na kanne. Eesta ni kasiya ke oni mente nepe nke edirimia kiru ya Braceman o wabisa minta karabuus. Te kanakua na kauring te kamanta ni Braceman men Western Islands John Sangom Na konte pure ari etua inka inte ke pa eria ini kosta na koya opisa. E pon tuan ka na koya te poto na ona pa ana ki ka menua ke ni ka vaki na te pure ane ari ete ina tua ntua ina inte ke ka ira patana. Onde ita nungurang rongrong na pen non nabe. Asa tani mea ka mei terere ni ka ura da ke i wowa ta ya numan tabun de muslim ke mosks ni ko ta ki meta ya ni ka o tabun ununi ki yon West Bank ataku opisa mei pare taim Ngai e mangarikira kena pe teunta pe ntia onua nei berina ya tani kame ya kaki opo ni kain tepe. Te makuri ni kame ngao ane eriki wapongi miin tikin na pe teunta pe imerina ya kain itirera. Ake a kame ya kaki iroun ne yata uteaka na pe ni pare tain e te West Bank. Me po ni kain pare tain. Aware ame te yei ame ni kain pare tain au ame ni kain itirera. Apo ni kain ibukibuki itira ika uowai kai pati itira are te wana are ngai ya e mua ni karika teunta pe. Eka ko wagi pa te tau teaka ni terera awana tausta, arangi ni puto kaia ka ni terera, ake akamea kaki na pene pare tain de West Bank. Korabai pukin nong ram, awakan ne tokin rongorong ake asari kini katawrawaki, men anaruna karik rongorong panani kiripes.
1: Men narakati, nakon kanua naratahe ikangaro. Ayo meuri every May 29.9 kibukin. Kisasapai rongorong, kisareire inyoko, Awal pana ay kaon me kinaki akena ti meto andi ki patan kong raibo luo weko anti rari kim taina Mary FM 89.9 eti meto an ki meri meri ni pepo ki bukim ay bukin na pera ay kripes
2: Amen mi nong ram terong rong oi bukin te taka wataina nun taire kiai Han banan Mary FM 89.9 ay pon roi warang kai ti ministim Para pura ipon tepuy na rangkay di minis di mga inis tuwa. O ay apon day tarik ite itaka kami ori na koy mea muante may turuturo. Ini ka nonam katayri kaya ni kota pin waki na pay na nona. Ina pon te mea ton waki na ko mea ori FM 89.9. Mea tapi kora wawam ina nonte tayri kaya yun ika rokoro ite da nis tuwa. Ike esna mga ritana kong ram. Mea tawan ka nonte pong katana tatapi uwa. Harong rongo na pa tapi uwa meri responses.

0: Στην αγορά, κλείσμε, ονδύτα και με τιόν ονδύνα. Δεν είναι που είναι κατά να τάνω εμεί, πανίμουα, με το one and sure, εγώ και ένα από πιμόνουα, όγα με κονάνι κανένα που αμοιώτα να έχουν cash attached true online. Εγγάι αρεμπό έρεγο για μου αμτσόπα, γιόν να μκάχω, τα ήτα παρά. Δεν ήταν και καί με αγάιρα, παλιόν αντρίκια μκάχω, αρέχω που ήταν ίδια.
1: Τα ουα μου, η μάνια που να παρώ αμπούτα. Ayay mo at tinuro mo ay kan wingi mo at tinuro mo get the good news. Anong kakawag ay itang liya pala sa pagwagin ako yung bakuwang alin na tataro yung ngayon.
0: O tira the good news ane. Kanpihan ka na ako pa sinangorang.
1: Yaman! Eh, ako sa nataya. Ay ako na ano pa ang kaindi kaya kay BF taan po pa'y.
0: Ilangat ba yan eh? Ay yaki ako rang kami. Dekwawa.
1: Wan dekwawa tinuro mo ayo. Ah, ilang kukulayay na nung the cash attached na katanotaan ako ni kinibasa pa rin. Pa'y atawroin kayo ni Musimaya ko na kaya kaya tangiriya ni karikari kaya kay BF. Riganon na niya po pa'y. Ayo, ay si Matumonte ni karawag yun. Kinibas, alin ako na anda kita mana ni KPF? Mana karawan nam pobay? Saro ko inaron mo watenga awo mi mo ano? Asaliya ni kasuwa tayin te pobay ni kawai. Ari mo siya puan ti items si ngaya. Awo kerik. Sabi ni kawai ngayon din na ko tiwa ni pobay ya po wayo. Pa po uto ka ti kapay ni ko awo.
0: The retirement post. Punaran te mana ari na ko na hindi kina ko yung detay ari ko karawan yaya mota. Kiam pobay. Te mana yo punuwa watay naron buwanganan na. Ay ako ko na ni kapuwanganan yaya. Tawana, ina po ka kabilimahan may sinam KPF. O ayu ari na nang po nga na ang kayay ang KPF may maina. Wawa, ina riki pati sa katia matan ng KPF, ang kana akia ang KPF may maina.
1: Wow! Kakawa kita na mpongan ang retirement po sa iyo, pa inang pongan na ibukin malasim o sabum. Pati tayo rito kaya ibukin ng karikilaki, ako ang kita piya iyang. On rona, pa iyang mani at tauro yan ako na ang ibuko na pauto karo yan asim na sabum. Nakainas na pauto kaki yan ako na iyariri. Ay, tira rin kita po, waya kakawa kaya ibukin ng pauto kan, karikilaki yan na ruya. Yama!
0: Shhh! Uyera, yes pa wagi ti sebe sa iyo. Kingkay yahamin waki, o yahamin ka punga na. O doira wang kay yauman e sandiki.
1: Wagi kaya na iko. Itaw, nasan ako nipo ba in the cast attached? Bayang anda kay Laura ti time and post di ganun ada po bay
0: punna kete saas nga na kutang ili ni kan kari kete raka na mepyo ayo ipipitero ni kapunga na na pako siri ito ki mangaira ni kan ako amota di ganun na rapage e cash adage yon Facebook o may kanne ari ako na pende ki na koyim the retirement post
1: uringa ari po na kari kita tapon po pa yon online na ako na nangani ko to retirement post papon si the cash adage ay ngay ari taita para para kari kia pa amwanta pa ni po pa ari langan ko wane kakukure ni kwa uwa pati kapaya ni kwa uwa
0: tutay mo ayo asinawaki mo may na service cash adage na koya kaino nape on kami kaintarawa kam nakira rame pa inanon tita yaya ki men o ene mga pun katano ta ki na koi mi gana yung mga ki yon tarawa
1: gana yaya msisira ki kana kwa na koi ran na repeat yon the Facebook pasa tauro ni buo ko yaya ni ka mga tata ko yon pa yaki ko tangiri ni ka ni kariki otam yay asugi wapui me awa tiawa
0: reita ki na koi ra yon nara nampan tarepo na isuwa tenua kia isuwa kia ruaiwa awa awa ibu kindiki rongo rongo na epanin ayta me roa roa hirira ira te sewe sayo pa ngayi enang pun tapuruburu au kariki mana ngayi te saka kira ke ikari ke mana men nau makap o ikari ke nape kanuan nau KPF nampa
1: the cash attached bonam ta bon poro pai ibu ikari ke antara kanu natio yam

0: accessories promotion.
1: Ano nga di karang nanan? Ay masin na ang aguda po.
2: Never letting you go!
3: But pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ito yung water phone.
1: Kaya na kinakunay, ang roi pa yung nakumterpon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes, ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po ano, may sikuriguri riki.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may sikuriguri riki.
1: Sige, Roy.
0: Sa pwede ni guys po, nangang Vodafone, agay pang mukha ni mga iya.
1: Yaya na mga iPhone, bigi, inawalawale, bigay na daw, ipay riki, ipeso, o ikirismas. Watch out, young man! Here we go!

Nakong yan, ausu utamena na patake, meikurake, yon the nose, ape meme, peru, ha toromon. Anausu meru insinana, neibike, teito, yon tapitowe, hanta, pake kamamene ye. Puna, wire, menasina. Yon na nakaibuke, awanausu puna. Nakakarike yo bu nasina were yo na nakaipuke. Awana usu bu na te toa te pita. Wana ki akina te kainape. Te sina o te sipue tangiraki. Te wa petaake. Ni karangainan te punga yu te manipung. Wapui me isu wan surai. Wanga wapui me onowa. Eveni rapatana na nausi te mekin. Yakun St. John. Iru ya nasina ere men were. Awa yung kanirian takatanatana penanukawa kaya yure tangiraki. Temeti ikarike na koya tanu ni meki.

Ang kaya pa naman ka na ramon raon ka tanong tayo bakit marami na nun tayo di kayo. Tawa na rin kayo timinis timin wanuwa. Araw ko tayo meto na pinungong ran pandoro na ina pa ina nun tayo di kayo. Okay? Kawa, sina. Kaya na kwa mga ka niti tapakura wawam. Hindi mo yakin na pang kanime. Tapi wala kayo rungurong responses si bukit na pa. Tayo tan kanuan ham katayo di kayo.

Ai, wararo, wau kan tani ngapa kosan wau wakiro in tepe kora uri nere nake gesan manga teme tan roro ni koya ike. Ai, apo ni tere roin kai wanua sina manga reita na kong ram. Ah, namon nana pangkane me ako kakinara katanwata, nano ka awaki.

Na ko yau sun ta mena kameri a sinana na ibete. Po na sina te karika te waiwa yo antarawa. O na ki aki na kasikupapoi kameri te epea. Sa ko sa metena no kawa ki puan sinara. Mesipure manji tangira ki roura kasikupapoi te epea. Po kini metena ya puni koro rakina. Trapatana evini ni muenga na sina irunton Christmas. Awani meiri ya na sina. Sipuna. Au suuna. Me puuna esu kumme tangirana teepia saapere. Aion kanne iriana tjenni nere tangiraki, tista kaoakina ite uea.

Nako yan na uso tamen na pataha ke may kurake yon na nous ape meme Peru o toromon. Ana uso may rin sinana na ibike te ito yon tapito we on tapa ke kamame na yay. Po na sina were yon na nakaibuke awana uso po na teto at epita. Ana ke ake na te kainepe te sina metese po etangiraki te ewa pataha ke. Nikarangay nan te pong ayo at manipong wapoy mensu wan suray wang awapi mo nawa. Even itapatan na nanaw si te mekin yakun santo St. John iriyanas na eremen were. Iriyan takatano tanapin na nakawa kaya yuri tangirak temete yakarikyan ako yatano ni meki.

Oh, ang kayaan pa ng kanya, kung kakinarakat ano, tayo bukin ng uram, takawatay, nanon da tayo, kay, anang, to anang kanya mo yun, may tapi kuraya, tapi huwag yung rungari ka responses, sa kaya na mga tauro yung doon, ano, kay nanon da tayo, kayo.

0: Niwawada tara ako na kung rin ka pumana at ipororo ang detatan nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na ko na minta ni si mensyo at buwina ang tatahiriki ni karuwa at yon uwan tayo nga pong. Uri ang stato wana uwa ke te pohi ibukin ka rin na kim te pororo ay. Detata rin ka pumana at yon epe ni tayo nang jawa awan takarang ay na.
1: Uri ang stato wana uwa ke te pohi ibukin ka rin na te pororo ay. Detata rin ka pumana at yon epe ni tayo nang jawa awan takarang ay na.
2: Yay kay mensyo! Nako yay!
1: Kata aras baswa kita nuam. Orang asta tua nanti nuam nuah tepoki. Karena aku ke sepawa kanuam nak kena musu ke rorom. Oh ikain dari kim.
0: Dah. Ibu nak jauh anak kena service buat telefon neng.
2: Orang apa buat telefon? Jadi kau nak lihat ya. Anak anak ibu kim kau ikhlas.
1: Jauh pe.
2: Ibu kim tuan nak buat telefon dah nak aku. Yang nak service nak untuk kau pe. You recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya baki kanu nam telepon. Ubusi yam call back. Kaya kanu wagi nam telepon na iru yamutu. Aro rom na kia pona.
0: Ja, o ila wa tatay kana kwa kinda urongo rongo.
2: Nina bui tatay buki ni kana kwa nam rongo rongo. Ika totu kona na makaina.
0: Kaya kan tawa nwa, ubon huawa.
2: Ya kani na nga, uringa. Ore sta, awa, awa, awa, the boy.
1: Whip top up.
0: Ya, mga te whip top up. Ay, mga tirang kan te whip top up.
1: To whip top up, kung nam tayo top up, ayoko tangiria. Kaya nam tapo, ayoko mena yay. Yang ini pesi.
0: Ya, bukan gua orang lagi.
1: Ibu kita pergi buat kan, kawal atau website ayo. www.vodafone.com.kr. Nakon coba, orang nampak telefon, ki, anak nampak telefon, rom, dinia amais, oh nakon pe.
0: Kita orang ini waktu ini awak siapa inanu ni semua telefon.
2: Kan orang kongkai, aku nanti nanti orang ini, inanu nana service Vodafone.

Educates pun tu wana mebo kon nana kari kira kete pota ke bukin dairi. E kanuan ana kari kipe ita utea kani kiri pes me Australia. Dainin te kari kira kia yo pun te pungina teriri ki onsan wa kina ke menua watenga wapi me tenua. Educates e kina ke narana eti kiri pes education. Haika I kari kira kete peo wake asan wa kina kiri nanan te kari kira kia yo. Tu wana kakura kura kin narun tianga riri yata meru an tapun dairi. Wawa warukwan arun na yawarawari me ya kurupukin kiri pes soni metang atein teriri. Tenua, kame unai maguri ni wawa, o ni karika tereirei pa te tapu e menu, o ni mane ia a teei ni ka pene. O aua, pun, rinanuan anakanua tereirei, o ni kata uroi pain nangareirei, ipukin nanakin terape hau, e kanuan tai aikankai ke wapi metuwanan sentre. Ni kakuruan nanon na yo o educates o waikai maguri eka akarawaki, jetsi, kete gender equality, disability and social inclusion. E di metua educates ni karikipe metibota ki bukin deirei, ni poutoka ECCE ke inclusive education taraya pa tereire yemenu omen na koroi buki ateini katene literacy and language ke katameruan te warabare te korupoki te teate o te kakawomu e te imetua educates ni karekipei me te pootaki bukin deirei ni pootoka te primary school ibukin te muandinan ibukin tokora ki te wana au wawa o te good start to English ibukin tokora ki te nua au awa me upuni ai ateini tungaru ke professional development ke karikira kiana ya kona pai arataan deirei e te imetua educates ni karekipei me te pootaki bukin deirei ni pootoka KTC Yonde ya kina yara tani ka iriri me tande irei. Payonga ni ka kurakuraki kenra pepe ayakona pai. Oni pene na pere ruyen sipa wai irei eka tamerua. Payonga tamerua riki ayakona pai atei. Climate change and resilience. Ete metua educate ni karikipei metibuota ki bukendeirei ni makuri metipolicy planning research units o te curriculum units. Ibukini ka metua ni ka inipeire o karinan rongorongon pipitaki ni kanuan pong te kanuan deirei. Nana yo o yakona ni ka mai ia sarei bana re yakinia ate ai ka ngai ka ako na ndi ki mena na urupai aki ai reke reke me bibita kini kan wan pom o aroi an to koi ka ai kai ira reke na ki asan sawai kai na pekari kira kai ka awa ki na pe ya na o to ka educate na kon de bota ki bukin de ire de teacher registration ke de bota ka na kon ta wan mi ya tan de ire CTAC, ke te pōtō kana kon anai kariki pei te pōtā ki bukin deirei, mereirei nāru. Raising the pā, ke warupuan te tameroi nanon te pōtā ki I bukin deirei. Chemist, tawan muin rongorongo ki a reirei, atehen te reirei o sa reirei yon kiribes. Monitoring and evaluation. Tinanuaki nō ka tameroan nako wahaki a keirikiriki me te ESSP ki ana kanua nimi te pōtā ki bukin deirei. Finance management. Katameruan narun te peperonga o te tararua yon taka pene mane. O te partnership, ki eka kora kora andi karikipei mera patanako, a ki aka ni puo puo ki me te reirei. Educates, pon to wana mei pokonda nang arikira ke te puota ki bukin reirei. Ekan wan, anai karikipei te tau teaka, nikiripes me Australia.

Oh, men dong rong na pemeria responsa sa kan ibon sito wan ani kita naki nang kaya kita wala tay bukin nang raya kina na naroni kon kan me au de ne rene to korana yo himai ne senang bugo taki na kon bon chawa dwaiwa ike kona kon kan nang raya kina kapenen te rong rong ipoken te tay dikeyo.

Amen. Aure nere nete korana hane kwa spasa na oraya ke nande ibukin na bere itante. Anandam ta irike yu ha. Ya pono puro ai roi wadi song rake te tai yon kande. Nang kai na kona kon terun kare ke rong rong ibukin ka bene na ngoram te rong rongo ibukin te tai irike yu.

0: kuna meori ai kai rong rong na pe mai yo rong rong te pe te pe ki a rong rong na pe no na pe ke asan ka ta ro ba ki men na run ka ri rong rong ta na ni ki pes on wa re ka ki na hoim i rong ai eri na ta te ri pe te as desa te bota ki na ka wa ka pa ire me me ra wa ki te em fo ni te ki na pa e kai na ki ta ka ni me pon wa pu ni me wan tu rai wo wa te nga wa pu me ono wa te me ro ro yo ani ka ta me ro na kon te po ro roi a te tuani ke ses ke te license condition i pu ki te kai pu ki ni pa ke te anka o te sena ni kai pu ke ke area a ke a license i ro ni ki ripes a vari e karawa ki inte se resort no to we tarawa ieta te kanta ni ngan te mero roa yo pa e naka me tuai kai ni pe aere i pu ki ni kai pu ki ni pa a sena ni kai pu ki a ke a pu to kai wa ke nakawa inte merawa inte aru pa ana ke te unta pe yei me tuan nako ki ripes o tuan jo anape kai te mero roa yo pon Obviously, I'm not a boat. I can't make it out there. I got a harbor. There are the Ocean Fisheries Division, Customs, Police Maritime Unit, and National Intelligence Unit, Marine Division, Immigration, Biodiversity. I an obvious to suggest one. Upon carapay, I'm a boat. I can't make it out there. I get here. Ibukin ira kin demeroro. Kota kin na yiyang waika arangin ka kawaki. Ibukin tayan katamerwa. Epon nangana pe na kakaita ute pota ki nakava na kon New Zealand MFAT Topa Anuara Project. Ibugin manenakin o kapapunga ante meroro wa yu. Yeste ni kame toa hakimen te pota ki ibugin te meori oka toki oraki pa yakani koron kai te uane te namakaina awa ke te keise apu yon te oraki e te rota virus. Awa ri yei nora na pa yei te keiri kaki ni mais ni te oraki a yu te riposi yon tarava te ina inano peso au apamakoro ta peua aki yestan roko te oraki a yu yei. Ya kota ki pa yei keis a ti akala mea kina kini kainis me te ora kia yu, me imi inte tutuare karawa kina ko yei, au a kia menin te ora kia yu i roia. Inge nani au a kau ngā ki te pota noa me takati ime tuan te kakaisa ki ani mea ngai anako, o mea ua kina nite tupu vei me tiran e isa kio te toopu, te kapuro ran, au ai a ngariki a ki ana tutoku wari kin te ora kia yu. E pun nangana pena kakaita ua epesi na ko ia pota ki nekare sa i kako kokoro, communities, deidei, au ai pun te pota noa me ta, Ipukin ayay karike pei, nipuwa kanakin pesena kon tiara ke yu. O yesen kanakwa panana, anasin kiripes rina nun te kiripes National Olympic Committee. Nikarapaya na ususon o sepoy me, na ya pouto kaya kurakura na koya anatani tau kiripes, na ya kapenea nikatani ya ipukin kataurawaya na kon te takakarun te kauman wareta at the Glasgow Commonwealth Games 2026. Etapona rongorongo ke inoak pa anapouto ka te utu an E poni karipua tiangi na koia tani tau wakane ni nana na yetaini katani yei. Nga isi te po mea aponi mena ni mea ngaiya, inge enki araruanako. E tahuriki keinoa pa anapoutoka te utu waane, ea kisi ikau ngaiya, anastai tau kiripesa kane, pa anakapenia aia kona aipukin na peia. Me e poni kau ngaa na pe, ianuali, om, pa ntetaina, o enakona antei ipukin simini kiripes, ntaiya ni kapo nteitau ntekoa manuareta o the Olympic. E pon nangana pena kakaitau ke inoak na kon terapata at the British Friends of Kiribati, ke BFK, ade eesan nanga aie ibopoki awa ia poutoka nanga i kakakakoro, na kon nanasim Kiribati nta kakaro i kabobura narun te Commonwealth Games o the Olympics. E tako pa iana na kairiri David Art, o ina te imetuan ta merua, o ndikira ke te iroro me teritaki imerenan ke inoak, O BFK inanun tai aikai on didiki aikana roko. On dite nunguram rongrongon na pente piti piki. Disan deki na ABC pa mai sa inen tonga ke asa ni kevena kiroia o me tarieta kunakoia a inen tonga kane pa anakarike ibuia aika ame roi roi angana a roko yon saina. Me atako temenna a inen tonga riesa na pendeke nte makuri ni keveane. O wari iesan no kirangkai tonga panke e roko yon saina. E pon rangi ni kōkore te rongorongo me te wāki, ari e san tuanga ki mai ni manangana. Onke e pon roko, e kaispo me te koraki, aki a pērunga te wāki ani yon saina. E tako pa te wana te pai, e karawaki na koina, pa e rokana kin te ru, o nanaki ana pa sports me irona. Enge nani o tako te pota kini Braceman me itonga, pa a karawankai ya kakai yon te rongorongo ani. Ari e tako na empesi saina yon tonga, pa pon nani te pai e riri ki iro ya tanga, e ya kōkore wa peia, Ngana yei te unra e mere naia. Te kiro ai mea tata i bukin te wākini ka makuri at the Recognized Seasonal Employer ke te RSC Scheme yon New Zealand, ngai ang kai te kānganga e pūpura ai aitarang kai me ngai a tāni makuri mei PC. e dapo break day la delegation office may PC ipukin teka makuri anya na kon radio New Zealand patia ki meta ta anya nga ya karika aron tia ki ota roi ipukin ino meta ya tani makuri merurungia o me roya niko ta kena beme meni na yo contract ni makuri e dapo trailer a redine ya ki nakon nakwa na anya inanon ditemba uwa tenga wopi meni mewa penge nge ye tia ki ota o tayen rome me irangin ta merua mi na ne meroro metani pai pai ni kampana aki a makuri a IPC, ndo anaki metani makuri me IPC inke akaroko iroia, nte tapu are a makuri a yon New Zealand. E tapu trailer pa, ereke merorona o nongora iroia apupua o nonga untani makuri, de RS yon New Zealand, ni kawarakia ni etapu ni makuri ina non onowate na makainan naku. Te mais ane, are enarikirake na kon te wana tenga ina non pongirake. O te mene mi boko ye women pure, ari ereke pirinako na mente kara pusi on Papua New Guinea, e asa nime te imini ka siyana. E asa ntekin nang kua te opisa, ipukin ketaki ya ome takite kara pusi, wawa te wikin nako pa teni men tani ketaki ke pure, ake akataye ni pirinako mente oni kara pusi, I beishu tiao, nde Western Highlands. Atako Braceman pa akatavrawan ka yiri pusi na kon te opisa, ari tapi, Me katawrawan rongorongo ya meate ai kakarina ke aki mea tata roi pukia. Pontini mea nape aki ai kua ki kakaya ki ntetayaan en ke akataya pure ya kan ni pirinako. Me yei women na ki areke pirinako ya. Narunda na rongorongo te NPC o te menda mei kua koya na kanne. E asa ni kasiya ke oni mete nape nke edirimia ki reya Braceman o wabisa minda karabuus. E kanakua na kauring teka maanta ni Braceman men Western Islands e John Sahom Na konte pure ari etua inka inte ke pa eria ini kosta na koya opisa. E pontua nebe na koya te poda na ome ta pa ana ki kamenua ke ni kawa ki na te pure ane ari ete ime tua nte mende ke kaira batana. Onde ikan nungraan rongrongon nebe no nabe. Asa tani mea kame itirere ni kaura da ke I wowa ta ya numan tabun de muslim ke mosks ni ko ta ki meta ya ni ka o tabun ununi ki yon West Bank atapu opisa me pare tain Ngai e mangarikira kena pe te unta pe nti au nua nei berina ia taani ka mea kaaki opo ni ka inti epe. Te makuri ni ka mea ngau ane eriki wapongi miin tiki nna pe te unta pe merina ia ka ini tirera ake a ka mea kaaki iro nei e tau teaka nna pe ni pare tain e te West Bank mea poni ka ini pare tain. Aware ame te iei ame ni ka ini pare tain au ame ni ka ini tirera. Apo ni ka ini buki buki tira ika uowai kai pa te itera are te wana are ngai ia e mua ni karika te unta pe. Eka ko wagi pa te tau teaka ni tereera awana tausta, arangini putoka ia kai ni tereera, ake akamea kaki na pene pare tain de West Bank. Korabai pukin nong raam, awakani ne tokin rongorong ake asarikini katawrawaki, men anaruna kareki rongorong panani kiripes.
1: Men narakati, nakon kanua narataya ikangaro. Ayo meuri FM 89.9 kibukim. Tisasapai rongorong, tisareire inyuko. Awai pana ai kaone mekinaki aki ana dime to ande ki patan kong raigo nuo weko ante irari kim taina. Meuri FM 89.9 e dime to anki meri meri ni pepo I bukim ai bukin na pera e kripes.
2: Ante me tanu ngura mina nente te meron te tai dikei ante te yon kanete sa ngura na risiko me kapene ni ko ka kenara katanuata nanu kawa keyo.

Na koi au sun tame na kameri a sina na nei pete. Puna sina te karika te waiwa yon tarawa. O nā ki a ki nā kasikupapue kameri te pia. Sa koa sa me tena nukawa ki puan sinara. Me sepure amante tangira ki roura kasikupapue te pia. Pukini me tena ia puni koro arakina. Tapatana eveni ni muinga nasina i rontun Christmas. Awa anime iria nasina me sepuna. Awa i puna esiku me tangirana. Tepia sapere. O yori kiri na tene na re tangira ki te sakawa kina ito wea.

0: WSB. Emanena kita karikira ki aimen na banken karikira ki asa ki te ATP, banken ki anarta ki te World Bank awai pon narata utea kani kiripes. Teran pon te mail ke Water is Life pon ingaya an ta karikira ki ae.
1: Pwinta ka nga nga yon sal tarawa pun kain nanon teran ni moi e isa ki oye neno. Aire ki nimera men naramani pa tanke ni karaw o men store.
2: Wotan bibita kini kanuan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kini yabusin tari o tengi buaga arota aron dikin araran e isa ki. Ndona ki men ni tarakin de sebe si pukin tiran yaponi men aurua ki o men kain nanua tiono bayi.
0: Ena bebe deregen teran na isaki. Eta uroin taina huwa men menu men pipita kini kanuan po ngiro ya kan saaf tarawa me peson san takarikiraki ay.
1: Aika ita bewa kanuan takarikiraki ay. Towana, katian huwa misilin nororan na ikabukura. Towana te makensi ya de 2.5 million liters o taka huwa ipeso takoronga 3.5 million liters.
2: Huwa, katume ekin nausin kapeni me paipun ran na ikabu. Ena wake ayo, inanon tiririki ay.
1: Tenua. The solar PV farm. Ayo arena buka BUB ni karegia te korakora mentai arena kainan waki bukini maguri ni misiin nonoran naikai. Imakuru yaki round the staff tarawa renewable energy project. Get the strip.
2: Awa, katina tuandro ayre in the water reserve arepondiki. Ena ataki romi te potan nameta pa ara water reserve epontima tuan ni kaponganaki o ni katima tuaki roirina ni bukini kaponganaki na.
0: Hayare nan kakawaka na ikareke pe te bota no amenda menta hari kira ki ayo inanun na yatai no aki ni kagene ipai pun dan na ikapo wai kai. Wasa na tarong rongon ta hari kira ki ana wota te isa isa ki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawere rikena at the strip pun te wana ta hari kira ki yon te isa isa ki mentai ari ikatia ki pa ina katemerua aron na waki me ana makuri de PUB yon te isa. Wawa makoron takarikira kia yo, pa yei as trip 1 o yei as trip 2 ay atapi ni wakin kai. O takantani nga pangkana bubunga roi o inapundrang karikia, tipitaki metetemerwa na kontarawa tinga ina no me peso o pun kiribes sepanin. Digi, ni kawaririkian o tanakin de pa o pun kawaririkian nepe kapunga nakin de pa.
1: Ay pun ko kongurara nepe kunang daaraba. O tayo ako kunan ka para para patira ko akurun strip 1 o strip 2 patira roin o yung tapeya.
2: Apo nan, mayang strip 1 kanne ipon tapi may katiyan sola piano si bukin karikian to korakora ki teis e segmentay. Sola piano sa ikay, aki ating kay pondiki, ntakawaya po. Makurun takarikira kayo, e maninagi men the Asian Development Bank ki dipengen NASA, the MFAT ki the Tautega New Zealand, the SCFO ay pon nam Tautega ni Kiribes. Strip 2 ngane ngaya are ya karabe pe arika na makuri strip 1 men kasiyan to korakora mentai are ina kare kime na sola piano ay ina mga katia kitari itandio DMGC ibeso o to wana nabe may bukon tapin strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles ake anati may pondigi na ko peso ipkin kapirakin teisiyat takatinuwa pun karukuan ka ay ka meo mentees o katiyan na petapon saas ibukin na kagin ka ay kay warangan o yey na petawana may pokon noin tapin strip 2 ay pupato yon kamenawakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenawakin tirakay kitiyan yantare mentees o ayo ari inakunana pa ni pupogi ni katameroa meo tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenawa metanuin tiepe men tiya pepe ke tiya bus makorona ganda yo ari emanena ki men the Asian Development Bank the Ireland Trust Fund o ponte tau tega ni kiribas ipukin dongorokon takarikira ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara obisin the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
4: Wakan te yung kira the STSP.
1: The STSP buntawan na karigilak di tauter, ene na yan na nadararwa de mise, ndeita ki me de BUB, awai rapatarik de bewa naron de Ministry of Finance and Economic Development, meni manenek men de World Bank, de maise no mani, et de primer wewa de million, de mani in America.
4: Wakan te yohani, tira mi tagi de nami karigilak yan.
1: Nego, antataon ang giyang inakangapun nage de bayi account, anatagi de STSP pun karigyan, kata meruan oka maitan digi rogi ay kaameno yan naus on community nikawa ay kaasan din yak yon sa tarawa Uto kakia tani makuri jinanon deidei o karikirakian ayakona pa yon kati imetuan roiroin ro. Awa item makuri me communities ibukin ipitakin o kati imetuan tianuwa nika kaisak ibukin temuyang roi teisak o temerurung.
4: Iwaran, yae nang indrapa jarang ni metata roi. O kuna ni ni kapara para payawa makoron na ni karikira kyan.
0: Wawa makoron ta karikira kyan. Pato wana pon katemen nausa kya swa intome metemen siwa network. Katian rogi ay kapo yan nausa mga katemen nausa ikay na kon na metemen siwa line. Taka wawa katiakin rogi ki outside sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tiniya.
2: O ya kawa ay atakit na kita ni karikira kyan.
1: Kaway ka atakit na kita STSB. Un peso paeri ki tikini peo nani kai tiore ere ke wis apero o wai tia nana kosui.
2: Ngai ani ngai ak ngai pundang ko kongra. O ka tira makuri ay awakin kai yan di STSP.
1: Iti ime to ang kai nung aki tono pa ina kontini pui ano komiuno toilet tikini pes ausin cooperation yon peso. Kaisa kan te main siwa network awakin at ang kai yon pikini peo. Ine mga reita kina ko paeri o peso nsan pikini peo. Yesa na pengkai men bubong roi onsan ka kwa kite wash demonstration moto dike IT peso bukin tianga reire na ko ya tain dike IT yon ko koron tenan sanitation systems ya wa kina bengkai di sanitation pilots ke katian rogin ka katai ai ka ko kor ai ka debi metenwa mai sia akena ka dia kina pe yon apero
2: te bubusi na ko mi kain sal tarawa Kota mi pouto kana kon na mikari kira ke at STSP ibukin waya kinan o katime toan te meu roi, te meu roi o te merurung.
1: Katime toai roi rin rog, aki asan katia gyan te STSP awa ke yon na peka wayan katia. Tararwas wan te meu ri o te isak inano na mita in ka poganai rog ay ka po wai kai. Paina te topo pe me te topon taina. Karina koi mengen amrok in te green pack. Kapongana si teran o te toilet paper ibukin te flush ntaina. Tararwai roki aikai narun naapon noin ampai. Diposini uruwaki ntetai ya waya kwa. Arapis imena irarikin te BTC JSS na abisin te mekta onkwa nikawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara nampa e 7402619 2. Kampesin rapa osinapenin tikiroi na nun wikin takaino.

Okay, may na nang kikiri ka. May dalikim. Ya, pan timuan na nga ni ko takay tau. Kuya pa sa antimetron. Punta kami ruruway. Antimetron ng rain ako. Kanuan na uwa. Kami ang kwe. Kaya sa roro ni ko yay na nun. Ti ipakantayan ako. Ni karukwasar ko rin. Ti kinantay di kayo. Kurara pa ipakinantay. Ayo di kinay mo ni Katiroy. Kaya sa antimetron ka kami ruru. Kuna pa may yun. Mewri FM 89.9. Ya ka nga di kinakoy. Punta di kinantay di kay. Kuna masuroy. Sa mga pumo.

Nah, kami ulit ko. Tigil ba sa ako mga usman ka naman de the morning abong ayo, okay? Mga yun na pangakanoan na kausu sunori at from 89.9 yara na mga buwan na naman tayo yun. Ikala ko po ang doi tabo yun ang tayo. Yara na ito kaya kanuan wala. Ako, sina timatoan nang ate na panamuan na kalauri may turuturo. Nandita po niya kung marami yun din ito mawari from 89.9 na yun tara mo ni pitaki na mga rin kinapante sa kanaruro ko na meron di tinga po ngayon. Okay, kanta nga po kami ng sumaka. Nikaroy tabi mo nabuwan na sa pangamugiri wala karoy makinta po ngayon kaya na titigaroy ka naman di takawa po ngayon upin mo anong suray wata nga upin mo anong takatirin mo atawa na nung ikinan ng terbi kayo titigaroy na musu na ulit from 89.9 na timatong nipot sa kamarulo ko na sa uwi ko na naman tayo na maroon tangay na ayaw.

Sena mo na ara wo ke kausus nuko na ane neboya pasa mga nepo na kontong wala ng kaya mga karikita na pasita kaya ng kanawantang ay napo kayo.

Ay, yun o'r oed, dim ond sy'n dewi sy'n wneud yng Nghafo ngayw, a sy'n ang wagi me ar na mewn wagi agi, sy'n a kyan ako na kundra sponsor, sy'n a wara mo na kundra dongor, ngayon mo yun sa tawra yun apan kaya kaya na sila.

Dito pa rin kakatikiroy na ko muna titikiroy yon pom gin de data po nga mapakay na tikiroy ko imi sa tima ton mga ka ko kiri na kon responsa kay pa sa na busmay di karatarapon akay mo ya.

حمل نواك الدويهيو لبارو ما كانوا أنا من دهوت في المغرب بنت موري أقط جارك يمانع نارته من نادرومي عين تلروني كلك بيكوغو أو أتاي أنا ما نك من دهوتي خان يوسيرن لانون دوريم كا بروغرام أوفيس لكن تواجه من دهوت في بنت موري أقط جارك بنت بيكوغو يك كان تنعا كيري أتاينين بنت دوانة كاهانا روت مرروني أتاينين أو أتاي أكيبوني Yes, no, what an hour we may walk, but if you want to what in known, my see at a nene, a kia sendig at the carang are you, or a kia paga yeriki, immerent the puina, not when the puina well. Arena, but kiriba sepontimeto and mice, and kaila the typical go, nagika than an akiri at a nene, a kia paga yeriki, immerent the puina, not when the puina well. Tiriki are already, if we can typical go, for men wapi, not when the puina mewa, tiririk, mamaran tikariki. Atin mo na kundi mewa tiri. Ibukin ako ito ay tauroy na patan tiri na ine na kundi kogo. Awa ako na nika kanga ikay na kundi atay aribungiyak. Inaki koro unang atay. Inaki roari na wawatan na kana ibungiyak. Tikanga nga nilagre ke mayan tapo ni gay ke atay. Awa itikanga nga nilagre ke mayan tapo ni gay ke atay. Ibukin ni merumin atay na ine aribigogo o na kagire kayro na. Tinita tandara inanon ipigogo na. Aki taunaran. Ini utai intipikoko atibung kayro taki nanti nanorak tesine imu intipung rotaki nanaya ngotiai nimu intipung agrau nanaya ngotetei nai nai intipikoko ariyakona ani karikia memeran nanaya ngot kiorakin tiya ngot ilare kiro natika ni kahawa kuruwa uruakin nanarele ina nanaya ngot ipuki ni kapaya na nakontai aika analoko kana nako intipikoko ayaki kanta ngaki Tepikoko wala ka kanta ng aki, ili kayo nalang tayong tumengi, kitiya kiya ngoroy, imere ng tiyatay na ine, awa tiyatay na mani, ea pa kana rilik, yan wabi. Inura ka pagkiribas po ito ko na ibukan na pentipatipike, ea nang mais tepikoko uri yatay na ine, nili ka rikit na mamira ng tiyang rili, yon di tirayo, narkuwa rilik ang tumaya tata, yon ikawan dito ko, awa karikian de sebes ng tayo na, awa ang tatapo ariya na kayo nanuwak, awa ibang tumaya ki tumaya ko, kawari yan ikirinik, tiyo nora ki ibukin karikian ti ibupok. Ibukin tatakuan tipikoko ay nakikanda ng aki ni tinanupuri ay nakimeno. Ako ko na nakapungo na tapasin at emergency contraceptive pill. Tinuwa tapong imuin tapotak yung tatakuan tipikoko ay nakikanda ng aki. Kawara ti klinik at kumakani mga iya o teleponiya awa wawa akiya na kiyapona ibukin na program. Teleponiya awa wawa akiya ay nakiyapona ibukin na program. Ukoy at kukain na no tipo buwaki. Kandaba, ati kerai.

Okay, pwens i tōngon ari ki Mangai Dimenis, kaya po na parang i Tiao Anua. May kay sarakumuan tokin kanawan ng kakakipusin the morning apo ngay, okay? Sa kay tau na ko yung desongra, gini ya santa kem tayong darabuan tayong apo ngay, kung natitikin ay. Sa kakari kara kay tau na kong nara sponsor ke, tapo takin makuri bukende, tapo takin bukende meuri, may katukyo araki kiyan. Ngay, ay po to ka na kong nara na mewa ken the morning apo ngay. Ibukin nam nakoro ko na pwede sa ngara, iman na sina waki nakundara katanwata, mayara nakoro ko kaya tangira ki nakuya naman naman nga pong ngayon, tungan at ako ngara aki matatagi, te teha ka ni bubuki, ari sina ngara aki naman te naman nga pong ngayon, ay muna sa mga sa kaya nakuna pa nuri na katanwata, ngara ko na pa ikatangira ki nakuya, hindi nga pong ngayon.

Sina mwana kanuan arapunge po wei. Merura ndeitaki meateato. Ya mwana ajon taka meauri na koira. Kamna pene ni meauri. Sakani ya atuwara naratataru. Sabu perakin tataru. Tamera areikarawa. Sine po iko askai taupo. Ibukin roi roi ntepungiei. Kie kwa konaan mga karo koira. Bakaina ngaira. Sakwa karika rakai tau bukin tararuaki ni meura ina non ron tepu ngari asanto ki meiroura. Kisa taia paapun naki arokuna ni kawaki ni meura ipuni roura meni ka nganga ikasekuna ina tairikia. Ronira ina non tia ua ya kakawaki antaku ei bukin narura na ngangaira na koimu. Kuna kaparai arakure teatua pasipun naki kuro roi meesa na koimu roi roi Yesu Kristu wa rauia awara saka meu. Amen. Una tega te atua e bukira ante pungei, ere ke mente uankerio ere koria ki roun mea taio. Mea taio ni makoruna te pui meawa, te pui me tenunga anto ki nunga pui me tawana. Mea taio te pui meawa, te pui me tenunga nako nunga pui me tawana. Ma wannam tai, oka mga wari ki teaka ni kiepua ikai. Me kiepua ikari niya ki te pui me tenunga nako nte pui meawa, ea ka ngai teaka iya. O Yesu, nkie yungu, O eno ko meye inte poos na kontere de wan ko koro. Hon ki o mo ameta o wari mina ndieta meni kawa. O ye khos Yesu o no ri o ameta i ka wono o ina no ngaiya o ka meuya a yoraki. Meni ki boy ka yo sangana ki sipangare ka khawa ki bukin ta ngaina e panin nei e ka ngai te kana. Ana tata ini meri Yesu. Ana tata ini meri Yesu. Ana tata ini meri Yesu. Yapani kota kiai tona kun na natangira o wanakoi nta uroi ni fuokia o ameta. Na kikari mua ka kawaki na repun kaina nuija mua ipuni rouna nsi kun si ngayo. Mea taia te pui meawa e mwana ki menteaka ni mete ni yowani aritesa papi sieto. Me mina na teaka ntuwea to uwea are erote na kun eroria. Ke yongo te rungorungwea Yesu meiroia na reirei o ipuntona te rawawata iei. Teita ki mea runda na makuri ya ikara roi ya kie koko roi. Mena teka ndapeka uwa ki apene na kibusumaya ki inatarita. Miangaya reno kwa meia inte puosi ni koko roa. O meni kararua, meni peike, ariki, ontataru. Mianki yongu omata ikawono. O mengarimuina, ondieta, meni kawanaku. Ke meni kawa, nuko ukura titapu, arena kuyai. Tira eriki. Genoria Yesu parimina. Hoi bitaki nanuna no kontena nuanga e mwantia papa ki pukia. Kio ina nki ataia, pao kukuria, paana karikia kamea waia, meirouna. Taka amarakia siipu ni kanaia ndapata o kanaia ntamni, punsipangan roi jasa kawakin siipu e mwa. Ke punsipangan roi jasa kawakin siipu e mwa. Hayari nki amina ntiredewa tukuraki nuama takiki indirumini Yesu paana ngurai rouna. Hoi diki Yesu, paati sakato ki pekiia, ina nun terere uwa. Ana tata ini meri Yesu, ipu nikota kia inaruna nanga natai buki yo ameta, na kikari mua kaina nuan ea ponnui ni mua natai, ipu nipukina. Koroga na makuri ni kakameu, ea kamara kia ni mengaju ameta, nisi uwa menteika, hoi ni mea uwa tiburina. Ana tata ini meri Yesu, ipu ndeireira aruran tauroi ni kota rata peyanga awaraku ina kuya rora, aki akaina nua te pupo ki na kuya, ni peika akaina nui. Ipu nikewe na kuya na pia pasi jende peka unipuka ni kubai merora na, na diokona ndiki meiro ura na kia nguya paya kitau. Rau ya kongorai la dikina mreirio nte ingapu ngei. Sipia na mekina tona kuni kururoi na natangira Yesu na kuya. Jero ya tapanin roi bukin karikira keni meuran tamnei o meuran rapata. Punei sipanga reeria yoni monipai ndikira pakaru ngaira ina nunarautu. Tani kairiri naratau teaka o nikari sanaku. O naratapuni makuri eka akuakuru. Pasipundia ini karikira kia arautu o waraputa nometa. Saksi bukin jamarakin rapata na bukin nebe jamarakin tamnei ni keinesi menanun o nakantani ngatietua. Pamen nei, ona tiimet onne mekin ektirau, ni meauja arapuutan noimata. Sina muskara me rouruun te teka ni metan ngeet joi nanuna e kangai, patsi ei etei bukin Jesus kei Jesu, ou etei bukin atas kei buki aroara, ou wai etei bukin yu kei etei bukim
oi buku ora ta kanta ning ya khawa ki meyai painanon ka khuru rawa si pangarana ko ka me to to on ke ke vena hospondien moni paia arawya a yesu imuina rora o ngai yon kwe imuina nei asna bun ko ta ye tamne nana ta ta ni meria rawya a yesu kristo aya ke sana me to kino to kwa wadi ki bukira ina nun tanga ina panin nei ana ta ta ni meri yesu sina pesin ka paia Amen. Sakani ya tuara nardataru, sabo berayakin tataru. Sineboi kwa skai tau po tamera di karawa, bukin namdea kanti ngapu ngei. Hali ya mga diki papa naam ni kauringu bukin naru raikari ya ina nuntemeu. Mora diki pun naru rannang ya puni ngaira. Ntau roi ni puoki ya rora ina nunaki ako naan ka ina nui meirura. Tamera di karawa, sibubusiko. Pakuna roni ira ina nupani ninti ngaina ei. Kuna dimuara amen dimuira, anganira temerurungu atokorokoro ni kuna inkaitara isi pangarana kwa ika kukorokoro. Agawa kindiki meyura menika anganga wakapwani pai, ikasaki kuna inatairikia. Amga kapaya teatua pana dimetua yora o yoya nasimu nikapene ntapu iki amina yai. Toiro ni Kristo Yesu sana kwa imu. Amen.

men laragati na kon kanwa narata he kangaro ayo meuri FMA 89.9 ibukim disa sapai rongorong disa reire inuko awai pana ay kaone mekinagi aki anati meto andi hipataan kong oraego nuwa weko anti rarikim taina meuri FMA 89.9 ete meto anki merimeri nipego ibukim ay bukim na pera ay kripesi.

0: Yung may nabram ni kanan mani, na to kanan nanay, tapi man to kanan rin kada minis main one wall, ay ira katanwa tayo ikatang ira kinakuya. Ang day nga po ngayon. Katanwa tayo, nanukawaki.
1: Permission.

Nagoya anausu tamana. Pētāke meikura. Ke pētāke meikura ke. Yon no nous. Ape meme peru ao toromon. Anausu meiron sinana. Nei pike te aito. Yon tapitouia on tāpo ke kamāmena yei. Puna nasina uere yon na nagaibuke. Awana usu buna te toa te epita. O nāke ākina a te kainapa. Te sina ao te sibu hai tangiraki. Te ua pētāke. Nekarangai nan te pong ngā te mwanepong wapui mei sua an surai o ua tanga wapui mei sua. Ewe ne rapatana na nāusi te mekin Yakun St. John. I rauia nasina. Eremen uere. Ia tangira kina pa takuna te mete e karike na koe tāndu na meki pa iri an takatanoata nanokawa kia iyo.

0: Kiribati. Dinanon na radio o na tiyab ni Kongura at Tumutira.
1: The radio. Katanawa tayo promote na kinakuha ng business. Karawan tayo ni Kongura na karunan ng mga mo ay kabunga na. Ibugin tayo po ng mga sexy ngayon. Na ganun na dahan tayo pa ni Kongura at Tumutira. Ang ano ko na naman ni Kalinik, karunan ng promotion. Ibugin ng business. Ganun na na face. Tumutira. Ganun na dahan tayo pa ni Kongura at Tumutira. Iti meto na naman ko na ni Kalinik yung katanawa ta. Ni Kalinik yung mga mo. Paya na ko na na wala ka giroon tayo po ng mga mo. Ganun na tayo naman tayo naman. Wala tayo yan tayo pa ni Kongura at Tumutira at tayo ayo. Ganun ko na ko na akin o ko na ko na ore ka na rundo buta namata ayare yu am chance get the business here yam rongoro are ni yam rongoro pana bore siya kino na beba de ugera pana kuna anda no ta yei am service
0: bba ete metona beni corona service yon tera vera de
1: ai kai yaki ne vera ki dime tu ne ka roi bba tiene ne urinna pa yei na studio are kuna anda de kuna dinanon te koroke dinanon te ban dinanon te beto kuaya o te kata ki yo kuna anda beni koroke tera vera yani na na studio bba amurinna wagi roana pa eran professional bba Ayara bibiye inte tayo. Yai nata ana service sa timet wan karoya. Lalon tayo social media. Lalon the live streaming ar na puno kuna live. Ano ang tiling tawo na matawo na? Numo na tibo ta kaya wala niki. Nigara ko tibo ta ki. Apo pura kaya. Uring nga pa timet wan bibiye ni kuna karoya ni promotion. The awareness yon the social media. Lalon na tayo ay kabo.
0: Dito kina ko na ramiri marketing at bba.org.kyi ibukin paninin rohrohona. Kena na Facebook page at broadcasting and Publication Authority or PPA Maori FM 89.9. Epon Kawara Obisin PPA Ibukin Karigen Buham Nana Services BPA.
1: Yep, he's in the cigarettes in the cigarettes. He's in the cigarettes in the cigarettes. Yeah, man.

Nagoya ana usu tamana, petake meikura, ke petake meikurake, yon nonous abe mame, Peru o Toromon. Ana usu meiron sinana, nei pike te aito, yon te pitaua, on ta boke kamamene yei. Puna, nasina, Wede yon anakaibuke awa nausu buna tetua tepitai. A nake akina takainapa. Tesina o tesibua tangiraki. Teua patake. Nikarangainan tebung at the mwenebung. Wabui me suan surai uatanga wabui me onoa. Evene rapatana na nausi temekin yakun St. John idouya nasina. Eremen wede. Awa yo. Tenene ay tangirag pa iyan takatanwata na nukawa kayo.

0: Hello, mi nang kampana ay water foam. Tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere Yang kaya na pakan bu, Vodafone, amon te meteroy na ron de Samsung, at AO6, ni po na te bubu api meruwew, ay ay nabe me anakis, ay ake po na.
1: Yang kami, po na nga kive nabe ng Samsung.
0: Payera kami na kive nako, akawari ginanom na yu. AO7, ay wabubu at api meruwew po na ang kay, apun po na roy, wabubu at api meruwew. Kuwara nan, te moto yi, 14, at te bubu at api meruwew, ZTE 835. Tebubu wa nimepi meruwae wa po nangkai. Kuwara nape nani? Tenubia vi 70. Eh, wabubu wa tatara po nangkai. Au po naroi, punu wabubu wa nimepi meruwae wa. Tenubia TV 80 Max. Wabubu wa vi meruwae wa po nangkai. Po naroi maimaina. Wabubu wa onubi meruwae wa.
1: Anaya, anaya. Ngaya muante kanganga mwota phone nani ke. Xiaomi Poco. E wabubu wa vi meruwae wa tatara po na. Ankai. E wabubu kita wana kon wabubu wa vi meruwae wa. Tablet ay katao roi na nalpeira ay kata Samsung Tab A9 o ya po nipopo kitawa na kon tinipopoa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipopoa rupi meruwewa o nipopo kitawa na kon o nipopoa ni mapi titara. Kapo ang kay loa de Samsung A07 o inarikirom tinimapi ni present de paka nipo yon na mkawawa ang taripon at de A07. Irarike nane ang my phone na de 17 na kakinana ko o tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ngay, payekyo kyo kita

Educates pun tu mana mewakon nana kari kira kita pota ke bukin dairi. Ekanwan anai kari kita itu tau dia kan kiri pes me Australia. Nenim tu kari kita kaya pun tu puna teriri ki onsen wa kena ke menu wa tengah wape me tenwa. Educates ekina ke nara na etikiri pes education. Hai kai kari kira kita peu wa kasan wa kena kiri nana tu kari kira kaya yo. Tuwana kakura-kura aki naruntiang ariri ya tameru antapun dairi. Wawa, warupuan arun na yawari-wari me ya kurupukin kiripe soni metang atain dairi. Tenua, kameunai makurin yuawa, oni karika dairi pa tetapu emenu, oni mane iya atai nikapene. O awa pun tinanuan anakanwa dairi, oni katau roi pain nang ariri ipukin nanakin terapekau, ekanuan tai aikankai ke wapi metuwanan sentri. Nikakuruan arun na yu o educates o waika makurika akarawaki chetsi kete gender equality disability and social inclusion edimetua educates ni gariki pemete bota ki bukindeire ni potoka ECCE ke inclusive education taraya pa tereire yemenu omenna koroi buki adaini kapene literacy and language ke katameruan te warewari tokoro poki tetete o te kakaubomo. Ete imetua educate sini karekipei me te pouta ki bukin deirei ni poutoka te primary school ibukin te mwandinan ibukin tokora ki te wana au wawa o te good start to English ibukin tokora ki te nua au awa. Me upuniai a ten tungaru ke professional developments ke karekira kiana yakona pai arataan deirei. Ete imetua educate sini karekipei me te pouta ki bukin deirei ni poutoka KTC yonde yakina yara tani ka iri me tan deirei pa yonga ni ka kora kora ki kenra pe pe aya kona pai oni pe na pe ro yes pa wai deirei e ka ta meru pa yonga ta meru ali ki aya kona pai ate climate change and resilience ete me tua educate ni kari ki pe me te bota ki bu ken deirei ni makuri me te policy planning research units or the curriculum units ibu kini ka me tua ni ka ini peire o karinan rongrongon pipita kini ka nuan pong te kanuan deirei Nana yo oye konan ka unga iya sarei bana reya kimia ate ai ka nga ai ka akona ande ki menna na urupai ake ai re kere ke me bibita ki ni kanu wan pom o aroi an tu toko ika nga ai kai irele ki na ki asa nu sa wai kai na ka kire ke ka awa ki na pe ya ya na o to ka educates na kon de bota ki bukin de re de teacher registration ke de bota ka na kon ta wan ni ya ta de re CTAC, kita boleh tu kan akan anai kerja bayi tu boleh tak ibu kendiri meriri naro. Raising the bar, kita warungan tu tak meroy nanan tu boleh tak ibu kendiri. Chemist, tawan mungkin rongrong kiri riri, atau hendiri riri, asal riri yang kita best. Monitoring and

evaluation tinan wakin no kata meruan na kuwa ki akere kere ki mete ESSP ki ana kanwa ni mete pota ki bukin dele finance management kata meruan na runtu beperu nga o titarar huwa yon ta kapene mani o di partnership ki ka kora koran di kare ki pe merapata na haki akani po po ki mete dele educate Ponto wana may po kung nanagari kira kita po ta kibukin dayri. Ekan wan, anay karikipay kita o teka, nikiripes me Australia.

0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kani ka urungay ko, mati ka wa the new super plan.
0: Yani yung, naro mayo ko sa minta di super plan. Yakan na ngay kay kay ko ni karo ko. Yota plan ari yon eriki. Ayo erik, kani ka wala erik. Mene ka pongo lang na super plan si nunebuy tatara ako urungay ko. Nunebuy tiki ka pipe tata. Tebuina tanga di minisyon de tete ke de sms.
1: Ke karike to wana point so no wa de gigabyte in data. Or ni me fufo te minisyon de tete ke de sms. Si te mua de tara po na inanan mua pi me awa sewa.
0: Ayari, oria, star, to wana de bok. Or ni te dun wariki super plan ne kaya nako. Or yei te jensua, aki kona kaya nako yei. Ipukin te bu roya rangka kawa kaya yo. The new super plan.

men narakati na kon kanwa narata ye kangaro ayo meuri FMA 9.9 ibukim tisa sapai romoro tisa rere inuko awal pana ay kaon mekinagi akena dime to andi hipatan kong raiho yuwa weko anti rarikim tayna meuri FMA 9.9 itime to anki meri meri nipeko ibukim ay bukin na pera ay kripesi.

Nagoya na usu na isirita may roon tamana aeropas masinana ane itawe yon narore PC o New Zealand on tapag kamami na yay. Manina ay ka tawia oriawa me bumi o nasimi yon narore kanwani manina atin roete yon teraina on tapag kamami na yay. Kanausu buna atin sa Moret yon narore New Zealand on tapo ke kamami na yei. Sakose me te kukurei, paya mo sirawa me te rau, te sina, te sibu o te rau a epesin tangira ki roura. E sirita ropas, dairikin debong e te tapas, wapui me onoa pangintana makaina e surai, wawa tanga wapui me onoa. Anarau nano rangai, puan temete toki ni kawaira ni kapene. Takatanoata mai rau nasina e pesen tangiria e kabuaua me buuna ne inete. O sebuna i ka meamete nanona, ai ka nei rora, nei te ue me nei kaputape. Te asua, te sa nganira te rau me te kukurei. Ka patana e vene ne moyangan nasina e kabuaua me ne inete i apero. O, e tangira ki tukuna, sina i kota kieta, whairian takatanoata nanokawa ke iu, na karau te aka ka para pura ngai pun na kia moa ino nan paira ya ni amuina to warana pe mandana poki peingam neu pori pei ni esu.

0: Ying, laro mo ay ako sa'yo ng daddy sa problem. Yakanan niya ngay kay-kay ko ni Karo ko. Yuta plan ari yon ari ki ayare karike ay wari ki mele ka pungan under super plan si nena bu tara o ko wari ko nena bu ti ki ka pai tata o ti bu na tanga ti minisi on ti tete ki ti se mes
1: ki karike to wana point to no wati ki ka pai tun tata o ni me fu pote minisi ti tete ki ti se mes si te nu wati tara po na ina no mo pi me o se wa
0: ayare oria sta to wana to wana to wana the box o ni ni ta do wari ki super plan ne ka yana ko o ye ti jensu a ki ko na ka ira ki na ko ye ipu kin te bor Roy, yeah, and Kakawa Kyu at the new Super Plan.

men narakati nakon kanwa naratay ay kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Tisa sa pairongorong, tisa rere inyo awal pa na ay kaunin may kinagi at yan natin ito ang ligi patahan kong oray ko nung uwi ko ang tira rikim tayo na. Meuri FM 89.9 iti ito ang kimeri-meri nipi ko ibukim ay bukin na pera ay kiripas.

men naragati na kwan kanwa narataya ikangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Kisa sapay rongorong, kisa rire inyoko, awai pana ay kaon mekinagi akiana timeto andigi bataan kong oraego nuwweko onti rarikim tayna. Meuri FM 89.9 itimeto andigi merimeri nipeko ibukim ay bukin na pera ay kiripesi.

men narakati na kon kanwa narata he kangaro ayo neuri every may 9.9 ibukim tisa sapai romoromo tisa reira inyoko awai pana ay paano mekinagi akena dimeto andigi patahan kong raiho nuwa weko ante irarikim taina neuri every may 9.9 etimeto andigi merimeri nipeko ibukim ay bukin na pera ay kiripesta.

0: ομιώνεται στο ανεμακίνητο κορδέ. Christmas, on the day that you are on the day, then you will not know me. Panimua, Mento one and Surai, what an hour Pimonua, or a Menconan canapua, Amiota, and a one cash attached through online. A Nayar and Puerto Yaman top up, Yonam Kaho, Taita Para. They take in Kaim and Naira, while Yong and Rikam Kaho are of Punta Nidia.
1: Ayay mo at tinuguro mo ay kanwingi nga talingam kaya sa Good News anang kakawat ay itang liya pala sa pawayan ako yung bakuwangan na natataroy ngayon.
0: O tira ti Good News ane kanpihan ka na ko pa sinangoran.
1: Yaman! Eh, ako sa nataya ay ako na nga ka hindi kaya KBS taan mo pa'y.
0: E ka nga ti ba yan eh? Ay yakiyakurang kami. Tikwawa.
1: Well, tikwawa tinuguro mo yun. Ilang kukurayay na nun the cast attached na kadalotan ako ni kinibasapan nun. Paya tauroyan kayo ni Musimaya kurat ya kaya tangin ya ni kalikari kay KPF rinan nun na ya po bay. Ayyo, ay si Matimuantay ni Karawag yun kinibas. Alin ako naan na kitaman ni KPF na ni Karawag ng po bay. Saro ko yun rin huwata nga awawin mo ano wa. Pasariya ni kasukatayin ta po bay ni Kaway. Ano mo si Kapuanti items? Si Ngay. Awa kerik. Sabi ni Kaway lang rin na kwatiwagi ni po bay ya po wayo. Paya po ito ka at kapay niya ni Kwawa.
0: The retirement post. Kung narante mani, arin ako na hindi kinakoy mo tatay ari kukurawa yayang mota kiyang pupay. Te mani yu, kung huwa tayin na ron buwangan na, ay kukunan ka buwangan ayay. Tawana, ina buwang kapit makakangan maisin ng KPF. Awa yu arin na ng buwangan ang kanayayang KPF may maina. Wawa, ina riki pati sakatiya metan ng KPF ang kanaakya ang KPF may maina.
1: Wow! Kakawa kita ba mapungan ang retirement po sa iyo pa inampungan na ibukin manasim o sabum pati tayo rin tukiya ibukin na makarikilakit ako ha kita piya iyang on rana pa iyang mani at tauro yan ako na anibuko na pautokaro yan asim na sabum na kainas na pautokaki yan ako na yariri ay tira kita piya waya kakawa kita ibukin na pautokan karikilakit na roya yaman
0: Shoyera yaspawan ki sebe sa iyo kinkay yahamen waki o yahamen kapungana o doira wangka yaumane yasandeki
1: waki kebe niko itaw nasana ko nipopo in the cast of touch bayangan deke ilongra ti time and post dinanon ara po bay
0: punna kete saas nga nakotangiri kandarike tiraka namne pyo wa iyo ipipitero ni kapungana na poko siri ito kimangayra ni kanakuwa mota dinanon na rapage e cash a dash yon facebook o may kanne ari ako na pendeke na koyim the retirement post
1: urina ari po nagari kita tapon po pa yon online na ako na nangani ko the retirement post papon si the cash a dash ay ngayari tayo tabarabara karikia pa amwanta po ni po pa ari nangani ko wane kakukure ni kuwa pati kapaya ni kuwa
0: tutay mo ayo o sinawaki mo mene service cash a dash na koya kaino nape on kami kaintarawa kami Nakir rame pa inanon tita yaya kimen o yun mga punta tano taki na koy mi ngana ng maki yon tarawa.
1: Kaya yaya msisira ki kana ko na koy ran na page yon the Facebook basa tauro ni buo ko yaya ni kame tata ko yon pa yaya ko tangiri ni kanikari ko tam yaya asugi wapuy na awat yawa.
0: Rita ki na koy ra yon nara nampan tarpo na isuwa tenu akia isuwa akia ruaywa awa awa ibukindi kirong rongona epanen. Ay tamer waro mo hindi rin at sebe sa iyo pangayan ang punta purpuro au karikimanan ngay testa karikirake ikarikiman men nao makap o ikarikin na pekanuan nao KPF nampa
1: the cast of touch bonnam tapon porobay ibu ni karikin tira kanin na tiyo yaman wamam

Men narakati na kon kano naratay ay kangaro. Ayo meori every May 9.9 ibukim. Isa sa pairongorong, isa rire inyoko, away pa na ay kaon mekinagi at yan natin ito ang digi patahan kong oray ko luwagway ko ang tira rikim tayo. Meori FM 89.9 iti ito ang kimeri-meri nipeko ibukim ay bukin na pera ay kiripaisa.